نعم، بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابروا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Abeetiwa abatuliza mwenna abalungi abakyekumidde ku mayo ga 88 kawummuze mukaga fama Busoga Royo, program gyotuddemu eyitibwa program dawa eyokumpi n'ewala n'omugonge Muhammad Kivumbi muzukulu wa Kisolo. Kusooka byonna tumwebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo atwawulidde obulamu buno obulungi ne tubeera nga tukyali mu baddu abalamu. Abange, obulamu obutaliimu kweraliikirira, obulamu obutaliimu kusoomoozebwa, obulamu obutaliimu kwejjusa si bwa wano ku nsi. Obulamu Allah bajja atuwa mu nsi bwa bunkenke, abadde ayogera buyinza okukeera ku makya nga toyogera, abadde atambula buyinza okukeera ku makya nga totambula, abadde omwi w'amagezi bukeera ku makya nga tokyasobola kuwa amagezi. Kyentegeeza mu kyo nti mbitusoomooza mu bulamu buno Allah bw'ajja atuwa
mwana watu Allah subhanahu wa ta'ala obulambu ensi yabutabikamu ebisomoza irango omuntu alindira birindiye buli sawa chovola batu musimwe tuwangalira walwa abeira stand by nga bali basawo bali awo balinze muntu agenda kulwala kwa bakisubira nti esawa yonna waluwa alwala walwa abeira stand by ku polisi ezenjawulo nga bo bali stand by nti esawa yonna waluwa omuntu ayingire komera walwa abeira stand by nga batekibwa abo nga bali makoti wa state Anthony abalamuzi sigama nti omuntu akola omusango sawa eyo banguwe basomesa omulamuzi mbwangu awo ajja tule musango gwe ebyo nabyo byongera okulaga nti ensi gye tulimu tekyandibadde kiddukiro kya butebenkevu bwa lubeerera wabula kyandibadde kiddukiro kya kweteekerateekeramu obulamu obujja oluvannyuma lwa buno tebugenda kubeeramu kwejjusa obulamu obunajja tebugenda kubeeramu kwejjusa yenna anaayingira ejjana tagenda kwejjusa tebugenda kubeeramu kweraliikirira tebugenda kubeeramu kulowooza birowoozo byonna bigenda kukaddiya wabula bulamu Allah bwagenda okusasuliramu abaddu be abaana abakoze obulungi nga bagenda kubeera mu mbeera eyo yagamba nti abadan abada nga bagenda kubeera mu bulamu obwo obw'okwesiima obuwangaazi bwabwe bwonna obusigadde nga tebugenda kukeera ku makya bwe baggweeko obulungi obwo ekyo nno kitunuulire n'okwegendereza tivolaba mu ayati ez'enjawulo Allah yali ng'asonga mu nsi eno nebyataddemu ebitufudde okubeera ab'enkizo mu yo olwaleero omuntu abeera mu ofiisi ye byonna Allah yamuzika agamba nti wama alhayaatu dduniya illa mataa'u lghurur tebuli buno obulamu obw'ensi okugyako ekigayaaza ithan obulamu bwe buti bufaanagana kivula nti obulamu bw'ensi Allah ow'ekitiibwa mu ayati ez'enjawulo yabuteekangamu nnyo okusaasira tusaasirigane mu nsi mwe tuwangaalira tetwefuula banjawulo nnyo mu nsi mwe tuwangaalira abantu tubeere ba mukwano mu nsi mwe tuwangaalira tubeere ba luganda mu nsi mwe tuwangaalira tusobole okuyambaganako ku mitawaana egigenda okujja enkya gy'otagenda kukkiriza wadde okusembeza omwana wo w'oli so muno mu nsi tulina chance esembeza abantu baffe tubasembeza ku mirimu gye tukolera tubasembeza mu mayumba ge tuzimbye so ate olunaku olw'enkya tugenda kubeera lwa kwefaako kubanga luliko okusasulwa buli muntu agenda kuwaayo munne asobole okubeera nti oba oli awo awona obulamu n'obw'ensi tebwetaagisa nnyo omuntu kwetwalira waggulu kulowoozesa basigadde nti kati gwe komaliriza okusoma oba koofunye ssente
oba kowangudde obweru, oba kowangudde n'ova mu bapangisa, oba kowangudde ne weekozesa, kati ggwe oli wanjawulo nga Allah waagikwawulidde, naye toli wanjawulo ya lubeerera era osigala abantu okyabeetaaga. Olaba ng'omuntu Allah gwe yawulidde obulungi n'abeera nga akyetaaga abantu awankawanka nabo okubeera nti asigala mu bantu ng'abantu abalina obuteefuula wanjawulo kiyitiridde. Allah yagamba mu Qur'aani ekitiibwa n'agamba nti ya ayuha allaziina amanu, abange mmwe abakkiriza, la yasxalu qawmun min qawmi, abange mmwe abakkiriza, la yasxalu qawmun min qawmi asa an yakunu khayran minhum, buli wakoola abakkiriza aba nabagamba oba kayidi egamba nti abategeeza mmwe abakkiriza amateeka ga Allah era nga tusobola kubeera nti obeera mukkiriza eyeetongodde, wa innama oteekeddwa okubeera nti osooka kubeera musiraamu. Naye yagamba Allah tabaraka wa taala nti abange mmwe abakkiriza, la yasxalu qawmun min qawmi asa an yakunu khayran minhum, temugezaako okubeera nti mwana wattu mukkakkanya bannammwe, olwo n'abeera nga ye alowooza n'ekibinja kye nti banjawulo nnyo ku abo be balengera sayidi yeeri. La yasxalu qawmun min qawmi, temugezaako ne mbeera nti mwana wattu mukkakkanya oba temugezaako baana battu oba temugezaako okubeera nti mwefuula bankizo eri bannammwe abalala, weefuula wa bbeeyi eri bannammwe abalala. Juzi aya najijukidde nnyo, twabadde oli naagezaako, yabadde muntu wa ku kyalo gye twabadde, naye nga gwe yadde agamba alabika yakulira okwo, naye nga amulaba nti ebigambo byayogera amuddiza ebyemabega bye baalimu, ng'alaba ayogera talina makulu gonna, yalemererwa ensi, tiyakomye ku ekyo n'amwenyimbwa. Era nga olaba olwaleero abantu bayinza okwekolamu guruupu, ekibinja ekyo ne kirowooza nti mwana wattu kyo kyanjawulo nnyo ku bantu ku kibinja kiri ekirala, oba banjawulo nnyo ku bannaabwe. Allah agamba nti asa an yakunu khayran minhum, muyinza okubeera ng'abwe munyooma, bwe musazeewo okubeera nga munyoomagana wakati wammwe, asa an yakunu khayran minhum, muyinza okubaayo munyooma ne babasinga obulungi mmwe mu maaso ga Allah. Allah ayina abaddu be gwe botasobola kubeera ng'otegeera. Oyinza okubeera ng'oyo gw'oyisaamu amaaso g'onyooma nga yakusinga obulungi mwana wattu mu maaso ga Katonda. Ebbanga lyonna nga byakola abikola nga ayina ikhilasu ate ggwe gy'otayina, nga byokola obikolera mu kamera, obikolera mu riya,
atoli chataina. Asa ayakuno khaira minihum. Mwinzo kubira anti mwana watobe mnyoma biwaba singo bulunji mumasoga katonda. Nabagama anti Allah wechitibu ayagala abadduwe. Tewali muntu wali munsimuno wa inama angaina omugaso munene eri Katonda we. Aina ekyokulabirako ekinene gyoli gwe. Bwe mbeera mu famire nga mwinamu omulalu nga yali awo omulalu kyakuyiga gye muli mu aba famire eyo. Nti gwe Allah wamuwaaki okubeera nti oyambala engoye n'ozigolola nezinywera ku mubiri gwo nga tozijjeemu nga ye. Allah atugambye nti asa yakunu khaira minhum. Muyinza okubeera nga be munyooma be babasinga obulungi mu maaso ga Katonda. Abantu bangi boogera nnyo naddala mu kiseera eky'okwogera, naddala ng'omuntu si muteeketeeke mbi agenda kwogera, era agamba ffe mulaba tuli ba kabi, ffe mulaba ffe nga ffe, ffe famire yaffe singa twakimazeewo dda ekyo, ffe mulaba tuli bwe tuti. Allah agambye agaanye atugaanye okubeera nga tunyoomagana wakati waffe, omu okubeera nga onyooma munno, nga akabinja kano kanyooma kanne waako. Oyinza okubeera nga oyo gw'onyooma yakusinga obulungi mu maaso g'olw'ekitiibwa Allah. Allah mulungi bwe yali ayongera okubeera nga atangaza ku nsonga eyo yaleetayo ebitonde ebikyala n'agamba nti wala nisaa'u min nisaa, kabeere abakyala eri bakyala bannaabwe. Wala nisaa'u min nisaa, kabeere abakyala eri bakyala bannaabwe. Amakulu nti abakyala banyoomagana. Era osiŋŋaana omukyala omukulu eyasooka mu ddi eryo nga bano bonna be bamuzizzaako tayina gw'abalamu magezi, naye erabira nti ono ge bamuzizzaako naye alinga ye muntu bukeera ku makya ng'azadde omwana n'abeera wa nsonga okusinga ye b'azadde. Wala nisa uminisa, abakyala bavuganya nnyo mu mbeera z'okwambala n'okwekolako. Mu mbeera zonna buli omu alaba nti nno nze sikolagana n'oyo yantamako bwavu, yantamako bukyafu. Muyinza okugenda mbeera za kuziika mukazi atoyina musene za kulya mu kkubo n'ogula bugonja bwa lukumi ye ng'ali ku bifi bya nkoko by'alya, naga toguza enkoko naye nga toyina ssente. Allah agambye nti wadde abakyala eri bakyala bannaabwe. Ebibuuzo bibuuzibwa oba yakeegombyeko ki, oba yakyegombako ki, oba yagwegombako ki, ebibuuzo ebibuuzibwa ye ng'alowooza nti mu mbeera zonna kasita weekolako n'omala okubeera nga weekozeeko ye gwe oba osinga. Okusinga kwonna okujjudde Allah yakwesigaliza, era tobeeranga n'olowooza nti gwe oli wanjawulo nnyo ku banno b'owaŋŋana nabo mu nsi, wabula enjawulo gy'olina gy'oba okuuma mu butanyiiza Katonda nti essaawa yonna enjawulo eyo agikuggyako.
Yagamanti asa ayakunna khayra minhum muyinzo kubeera nti oyo gwe munyooma, oyo gw'onyooma mwana wattu yasinga obulungi. Khayra minhunna, gwe munyooma oyo. Asa ayakunna khayra minhunna, ayinza okubeera nti abe munyooma bakyala bannammwe bye babasinga obulungi mu maaso ga Katonda. Gw'onyooma omulala mu mbeera ye ya bugumiikiriza, enfuna ye si yeeyo, naye nga tayenda tagatta ku Allah. Omulaba nga bwatyo bafaanaganye, agezaako nnyo okulondoola Katonda by'ayagala. Gwe omulaba ekikula kye n'omunyooma, naye nga byonna by'akola abikola ng'anoonya Katonda bamusiime. Asa ayakunna khayra minhunna, ng'abe munyooma oba oyo abasinga obulungi mu maaso ga Katonda. Naye yagamba nti wala talmizu anfusakum, Allah n'atwekesa okubeera nga mwana attu eri azaamaanya ffe kennyini. Obo n'oba buli azaamaanya gy'oli, kubanga omuntu yenna Allah yamuteeka buli gwola omuntu yenna muteena gwola mu nsi muno, mutunuulire, omwetegereze era olowooze nnyo nga tonaamuyisaamu ggaali ng'enjogera eriwo, nti lwaki yaaliwo era lwaki yansemberedde. N'agamba nti mugeza okweryazaamaanya emitima gyammwe. Kitegeeza bwona onyooma banno, ogenda kubeera nga weryazaamaanyizza gy'okoma okunyooma, okunyoomagana n'okunyooma abantu. Bukeera ku makya naawe Allah n'akufuula owa wansi. Wakati mu kubeera nga buli kimu obadde okiyina, n'abaako kyakuggyeko mu byengera bye, n'akuggyako ekyengera ky'obulamu, n'ofuuka omuntu owa wansi nga bakusitula busituzi, oba n'akuggyako ebyabadde akuwadde ng'olowooza nti bikufudde okubeera eby'enjawulo, asobola obbikuggyako n'atakutta n'akulekawo, ng'era okyategeera oli mulamu tonnafa, naye ng'ebadde bikufula okubeera ow'enkizo Allah abikuggyeeko. Gwe tewewunya nti bwe mugenda mu mbeera ez'okuziika ng'ezo, mulimu abakyala abatakyekolako naye nga baali beekozeeko bulungi, nga baali beekolangako buli ssaawa, nga ne weeyekolako Allah yamuggyako ekitendo ky'okunyirira era ng'asulako busuuzi ggomasi ye, n'agenda wafudde omuntu n'afuna w'atuula. Bye tulina akabonero akalaga nti si bya lubeerera. Allah kyava atugamba nti wala tanabazu bil alqabi bi'sa al ism al fusuq ba'da al iman. Temutumagananga amannya. Amannya ag'okunyoomagana, amannya ag'okunyoomagana. N'otuuma omuntu erinnya mu mbeera ey'okumukkakkanya, n'otuuma omuntu erinnya mu mbeera ey'okumutyoboola, oba n'ovaayo otyoboole omuntu yenna. Guno omulanga gugende, ekigambo kino ayene egende eri abantu abali ku midiya mu mbeera ez'enjawulo. Muntu yeggalira mu nnyumba nga muno mwendi, n'afukumula ebigambo ku TikTok, n'ata akatambi ne katambula eggwanga lyonna, naye nga mwana wattu ayina gw'ataddeko erinnya,
aina gwana kuwaziza. Temutuma gana angamanya wakati mkunyo magana. Allah tugami intibi isa li isim. Mwana tuamanya gubi isa li isim alfusuku baada li iman. Amanya uge mutuma banna mwegata mwa. Vami okube iranga mbade mfunyobu kiliza. Wambade wa kiliza. Notumo omuntu erinnya kyenda kulia. N'omutuma erinnya ery'okumukakanya. Era olaga nti ye wa wansi nnyo gy'oli. Kyokka ekisinga okunsanyusa, omuntu yenna bw'afa naddala ng'ate musiraamu, abadde omugagga fugge n'abadde ow'ekitiibwa fugge, wallahi basima entaana ne bagiteekamu akalikonda ke bayita kamwana ndaani, omugagga akagendamu n'omwavu akagendamu n'abadde owa wansi akagendamu n'omulaluka agendamu. Era abakkayo wansi bayinza okujulira ensonga eyo ne bagamba muleete akadongo. Abadde ezika nnyo piro ne bakateeka emitwetwe akadongo ne bakutambulizaako ettaka ebbisi wakati mu kubeera ng'obadde ozimba amayumba ng'akasawo kamu aka siminti oteekamu eggaali emu n'ekitundu. Naye gwe omuzimbo gwo tegugenda kuba muwadde kkoota ya siminti. Ebigambo bino bituzzeeyo bituwe okweteekateeka okulungi nti eri abantu fenna abawangaalira mu nsi toli wa kitalo nnyo nga bw'olowooza, ne obeera ng'olowoozebwa nti ofaanagana otya, weewala okutambaala abantu, obbavuma, obbatuma amannya aga nickname okulaba nti abantu abo tebalina mulamwa kubeera mu nsi. Allah ffe mulungi okumanya nti yatugerera mu nsi muno n'atuteekako embeera eyeetaagisa omuntu okwebuuza n'ewuunya. Omuli wakubadde nga mwavu munaasonyiwa okwesiba ennyo ku baavu, newankubadde nga omulaba wa wansi ng'omulaba by'oyina agenda kuva mu nsi nga tafunyeko wadde kwota. Omulaba akayumba kaasulamu olabanga asula ebweru ate yalabanga eyamalayo. Mu mbeera efaanagana bw'etyo, fenna nze naawe obe nagambye ekigambo kino ne mbagamba nti Allah yatwenkanyankanya. Oba oyina emyaka 5, oba oyina emyaka 4, oba oyina emyaka 2, oba oyina emyaka 3. Teriyo muntu awunya. Oyina emyaka 3 n'etowunya. Oyina emyaka 7 n'etowunya. Naye n'ogeza ofa wakati mu kubeera ng'obadde binnyonkondo, obadde mugagga fugge, obadde mutabani wa mugagga fugge, obadde mukyala nga weekolako okkamala, ng'obeera mu mmira ng'oyambala okumala essaawa nnamba eddakiika 3, obadde okola kyonna ekisoboka okulaba nti ensi eno ogitaayiza nga buli kimu okiyina, Allah n'amala akutta, tosobola kubeera mu nnyumba omwo kumala nnaku 2 n'okwata olw'okusatu okugyawo nga buli omu yeewaana olulusu. Just ennaku lumu 2-3 oba otandise okuvaamu ekivundu ekiwunya, naye wakafa ennaku 3 ate ng'ofudde nga byonna obiyina. Bolowooza ebintu ebyo tebifuula kuba wanjawulo eri abantu ba wansi. Kyova olaba nti bwe tuba tufumiitiriza nnyo ku bigambo bya Katonda ate akubiriza bagagga kubeera nti abagagga badda wansi bakwate ensimbi zaabwe bayo ku bantu ba wansi babaddizeeko, olw'okuba nti ebintu by'ojjamu ssente abantu ba wansi bye bakozesa. Katotunuliranga bano baganda baffe abakola sukaali,
Sukari abasinga omunyo abamuwomerwa bana ba wansi, bantu ba wansi. Bana ba masomero, abantu ba wansi wanonya akasente. Wansi ne waggulu, nagya anagula kota ya sukari. Nosinga anaguze chiro. Nebulu wagula sukari, chiva chitegeza nayo joli waggulu. Ogenda kubeera bulungi nga tobalidde mu kiro kiro wabula gobalira mu tani. Naye singa beesiba wansi Allah n'abaggyako okunywa sukaali. Walaba nti oyinza n'okukaaba amaziga nga sukaali Allah abantu bonna bamuggyeko oyinza okukaaba amaziga nga zonna sitowa zijjudde. Ne gy'obadde otwala ebikajjo nga tebakyabyagala olw'okuba nti abantu ba wansi bavudde ku sukaali. Wala wakagati wanya sukari. Chufala mantienseno Allah blu waku sesetula. Kabone lukalaganti akuwade chigezo. Allah tuganyo kutumagana amanya. Agani kinemu uloka kanyaba namwe. Biisa li ismu alifasoku baada li iman. Mwanatu amanya ogatamwa. Fanyuma ukube iranti mbade bakiriza. Nagama tabala kwa taala. Nagama antu wa man lam yatub faulaika humu dhalimun. Wa man lam yatub, muntu yenna atagenda kwene nyanga abantu wabadde afaanagana nga alabira ddala abantu nga ba wansi ate kakkanye eri banne n'abeera nga yeenenyezza eri Katonda, faulaika humu dhalimun, mwana watu wa wano bagenda kubeera nga beri azamanyi za, faulaika humu dhalimun, wano bebali azamanya. Eno aye kulabula bwe twala okubeera nti oli wa waggulu era twala abantu abasigadde wansi nti bo kyoli si kye bali. Buli osinga n'oli nga atunulira omuntu agamba nti bampeyo mukene wa bisatu oba wa bitaano oba wa lukumi, bampeyo n'akatungulu ka bibiri, bampeyo n'ennyaanya ya bitaano, bampeyo ne kilo ya kawunga ka muwogo. Naye nga byonna bajeti yaabyo eri musingisa 12,800 ate nga ye ebintu byaguze 2,800 byonna byagenda kugula mureyiko wa 14. Which means nti byalina tolabangeyo Allah byakwawulidde ne bikulowoozesa nti bano abantu abalidde we batyo balina omusango omunene wa Katonda. Kyova olaba nti ababonereza wabula kibe kyakwetoowaza gye bali na kuyiga gye bali. Kyova olaba nti omubaka Swasalam yagamba nti emmere esinga okubeera mu baraka, emmere esinga okubeera nga nnungi, gwe munnaffe omulungi atuliza ku miongo ya 98 kawamuze mukaga famma busoga royo. Emmere esinga okubeera mu baraka era esinga okubeera nga nnungi yemmere gy'oliisiza abantu abeetaavu, yemmere gy'oliisiza abantu ba wansi. Tebagenda kuvunaana nti omuceere tegwasiridde, tebagenda kubanja nnyama ate bagenda kusiima. Naye bano bwe muyingiza booleta sima ya fulani ne fulani

mbere yaabwe ne bakola omukolo ogubaleese naye abantu ba wansi kyovola babajja balingiza ku mikolo gyammwe ne mulaba okuyombagana n'abantu nga bwe batalina mpisa nga bwe baswaza ye gwe oswaza gwe otulaga otya nti nno oli gumite naye nga n'abantu booliraanye mu bugagga bwo bakyawankawanka saba lowe ekitiibwa atumalire kinana munana kamumuze mukaga fama busoga royo ereedi gye tuliko puroguraamu eneetwa puroguraamu daawa ey'okumpi neewala tugenda mu maaso allah kyava agamba tabaraka wataala n'agamba nti ya ayuha allazina amanu abange mmwe abakkiriza yagamba nti ijtanibu kathiira min addanni abange mmwe abakkiriza ijtanibu kathiira min addanni mwewale okulowolereza okususse ijtanibu kathiira min addanni mwewale okulowolereza okususse obeera awo buli ssaawa n'obeera ng'olowolereza banno oba yani yamuwadde esaati eyo oba ani yamuwadde ekyo oba ani yamuwadde emmere oba ani yamuyambyeko oba ani yamuweeredde ani yamuyamba okusomesaako omwana nze mmanyi nti gundi si buvunaanyizibwabwo allah tabaraka wataala tannalemwa muntu yenna obula buli omu waamutadde aliko akabonero ak'ekyokuyiga ijtanibu kathiira min addanni mwewala okulowolereza okususse okulowolereza abantu loka n'okuwoza neibawo yafunye atya wedda mpulira afumbe ennyama ani yamuwadde sente ng'omukazi alidde ebijanjaalo bannange bambeera afunyeko kanyama oba niyakamuwadde oba niyamuwadde akakoko mwewala okulowolereza okususse n'obeera awo n'okuba obufaananyi oyagala nti nno banno babeere nga bo basiraana nga gw'oli mu mbeera nnungi ani yakutonda ti ogenda kubeera mu mbeera nnungi n'omuntu allah yamugabirira yagamba omubaka sallallahu wasallama n'agamba nti inna allaha kasama bainakum akhalakakum allah subhanahu wataala yateekulula obutonde bwammwe wakati wammwe kama akasama allahu aruzakakum nga bwe yateekulula ebyenfuna byammwe allah afa atulabirira mugagga ate buli omwamuweera waba asoboledde okumuwa ya ayuha allazina amanu ijtanibu kathiira min addanni abantu balowolereza nagamba gundieka ayina gundi egundi yakozebwa kiti aa allah gwe tuyina allah kiragiro kye n'alagira nti oyo muwe n'agamba nti inna bada dhanni ithimun kyobamanya ti inna bada dhanni ithimun mazima okulowolereza kwemukola inna bada dhanni ithimun okulowolereza okumu kwemukola mufuniramu emisango nimulukana okuwakana nimuteekawo okuwakana okw'enjawulo okulowolereza okumu kwemukola mufuniramu emisango n'osimbawo n'essente n'owaliriza okwogera ku muntu oyo ebitakwatagana onoonya okumukkakkanya olaba wa wansi ebyo nno bisaasaanye mu bantu gye bawangaalira oli alowooza nti waanaate yakosse kanamutako ekinyiga we tajja kusomesa wano sijja kumulabawo wallahi ensi ya allah ngazi gwe sigaza ekituuti kyo beera ne masigidiyo ne allah atuganye okulowolereza okususse inna bada dhanni ithimun kulowooza okumukwemukolera bannammwe mufunyamu emisango yogolaba agenda kutabula golaba oyo mutabuzi gundi alabika amwagala gundi alabika ayirubuto gundi alabika yamuwasa ani yagambye nti gwe oliwo okulondoola bantu mweyo bateekeddwa okuwangaala mu nsi okumanya ensi yaffe ekyalimu obuzibu era abantu tebakimanyanga nti omuntu asobola okukola ku mulimu n'akeera ku makya n'aguwummula oba n'aguva

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale mukagwa dakiika esigaire 15 okuwera esaawa 12 edda okunkyo kwonnaku olwaleero twongere okusiima iwe alitambula n'ife kunkyo kunkyo kuno bwe weteekateeka ojja ku mulimu osobole okuba ng'okola oyingiza ekabuula katujje mu disitulikiti eyeyiganga eyo ewa bwana Murshid Ogwanga atukobere ku nsonga edda amawano zaidi gasobole okuba nga ayotegeeza maama tiyakola mulimu omwana yalese mwanina
2: omwana yalese mwanina bayagana e Kampala nga bana bana bajire ekola oleyaga mwanina gwe bayonkana yokuibere irala
1: yamutika mabunda
2: enda ya miezi musavu lako atya mnangoka ikuzera tujire imwe bamboneko
1: yaleta mwanina maiso ga mama
2: yaleta mwanina maiso ga
1: baba mwana. Mulala
2: baba bachuka kwa imama mulala
1: yes bwana Murshid Ogwanga
3: yes wakulu
1: ensula msilamu wasuzotia
3: Katonda kafuye kuwibuka mwana kafuye kuwibuka kuba tukateye ngao
1: amina tukaisa
3: ejiti wanaite ndo bimwirire
1: yesebo
3: nanka alikutandika kalondozi wange nizo Ogwanga Murshid Ogwanga muna uba kabujia riba zaire vandange abasada naba chara naba kuruwa bevika ntivana mtu wambe mwetu nchike devika kumanagani
1: edo kumanagana
3: Ayo musuita ugwana gamba Evizu vitandi sokuida mufamilizi
1: Yese mwebutuka
3: Mwebutuka mchala Gwe tafatuma Anafatuma Iga wini yasini Iga wanga ya dabula angao
1: Iga anga
3: Aulisu iti ya luka
1: Luka
3: Luka Wampegati Gwali mwaka gwali kumeruwe ndachenda na musavu
1: Zaidi yali akaliza
3: omucha alafuatu mwono ya fumbiru wa mbali ya fumbiru wa mkuru gwe weta wanda di wa fumbiru wa wanda di faluku mwaka gwaluku mwruwe nda chenda na msavu ya zaana yomwana
2: ya wabulenzi wa wabuwala
3: ya zaana yomwana wabulenzi mwana wabulenzi wano ya mutumeli na liya isima
2: otio
3: Mbega ati kwa afu na mwuteikani ya ni uandaji faruku Mbali waya ukana Waya ukana mumbele yali ya zibwe ino Umwani mkwe rangire viso nguvu Okuyomba, okwe somoza Mkazi ya kubati ya azeka asime mwebi yangi Ngolewa ifi obuso gaeva anzala Ukusindo kufira kumaganga Mkazi ya sula wabana Ya basu ino mkulu uandaji faruku
2: Umwana kuyazala ya mleka yo
3: yamulika yo mpega ati omukazi atwala ibanga tamula kunywa nono tamuulizaku takola ki kugamba ngazala kya musota mulenge nyaka wede kulungwire
2: yesebo
3: omukya ono Fatuma ye ya fundira yasini ebulanga awo papa ugali babiri mu bufumbo bali kutambula okuva mu ku mibiri ebiri
2: duzi duzi wano otya
3: bali kukulita nga bali galala ati bafumbo kakati bwe batambula Katonda olw'ekitaakye yabagondo mala kuizaire bazaala Fauza
2: omwana owobugala yesebo
3: bazaala Fauza ono asamukire mu yaweze emyaka 24 ku 25 awo
2: ejobukulu
3: Fauza yakoba ati baba nga wemaze esimu yeyookuna ekanje Kampala eyo nonye kwekigulira magala yiba kuba obula muti ki
2: tiake
3: nkuze baba yamukoba ati kuliita ojye Kampala ononye ekigulira magala yiba
2: otyo
3: Fauza bwe yajja mu kibuga ekye Kampala yatuuka eyo yabona omulenzi ono gwe beeta isima isimu ono bwabona Fauza amaiso ga musanusa
2: musilamu haji kwa jati yesebo
3: ya muna tibubile uwa bayoga ye mwana iye nga basima gana
1: baikiriza gani ya
3: Fauza uza isima ati ye bakuza alaga ati nzeba zala mbali
1: yes
3: Hariko gira luma sava.
2: Ngotio?
1: Mugiswa wa ile mirimo.
3: Mugiswa wa ile mirimo.
2: Hei.
3: Kwa usaha yana ya mkubati. Ya, nze maza ala busoga.
2: Hmm.
3: Akia mbile nga kwe wababa ganga, yivulanga, mbemba kwa wana jaka iganga, nada kwa hindi wasenga.
2: Hmm. Akia mau ya mbitanga angolole mbale, maini nendale. Akia
3: mau ya mbitanga angolole ke mbale.
2: Yes, sebo. Yes, sebo.
3: Aaaa, muna angetiburu hile na gwanza gaimia.
2: Mm.
3: Mungu loo naishima atu isefauza aituria mugema nka ni oruduto.
2: Yes, sebo.
3: Muna hile wa mtu hile aituria mugema. Ono mzee yata uupira.
2: Mm.
3: Mzee ya zao muga la mzee yasini.
2: Mm.
3: Yata kufuatu mbupira. Ya mkabati muna, ona na alinda. Hai chinago ni kabubi yokuwa angaza ili ngu mko tutumu ibi.
2: Mm.
3: Nakaya tuwalecho mko tuboni. Muna ingai yu mga la kwe gwevyo mwle mko tibaba likuwa nda kubana ni mama.
2: Mm.
3: Vali mdi uo suso wala kuzala mwana angatiba kuwa ini.
2: Mm.
3: Ah, babi tamu ingai to. Balago mna kumuti ya sundu kuida kuandula. Kuida kukiala ku.
2: Mm.
3: Kuwe mbela timu nji tulidanga tuwayandula.
2: Mmm.
3: Muna angeba guze vyo kumeketa. Na vite ilo mwenge ito. Ngabo idinchi ulikuja kucharida kubuko.
1: Yesebo.
3: Ah, beepishita kubyebe tuika. Kajoko buke vuyanga onga bafumbia ya kamiri. Vaya itavasenga bako. Ndia ngabo idifamili kwe kwa shibwe va. Bate memuidi ilao. Ah, apageni batu. Kadeni kusonga ngabatali kwe yanda. Ati nze nze gundi, zana nze gundi, zana nze gundi, baba wange ni gundi. Mpakati wa mchia wano Fatima. Mwena wudu na mwenezi nga likuwe ya andula. Yako wame inagababawe. Fatima ya abu zo mwenezi, ati ni gundi, owe gundi. Ati baba wanani, ati baba wani, ati baba wangeni wandadi faluku uwe buchibuli, embali.
2: Hmm.
3: Umu kazi ya idukira.
1: Omwana we.
3: Yakoba tumwanga difaruko wemba ya kuchibuli. Omwezi yakoba ati baba wange. Mama, endu yali ko omukazi ya ngo pressure damu ni na yakoba ati ngo omwana wange gwenzala.
1: Ogwanga.
3: Wangisebo.
1: Omukazi ona abere tedi mwana ye.
3: Abere tawidi ebangali okungira tamubonanga ku tafa kubono bali mulamuka kuvaye isimu.
1: Ya musula busule.
3: Ya musula ya zala ya skuruti ya musota.
2: Mmm.
3: Hidu kilo mwa la linda ya miezi musamwa na tolo kuzala. Aya ama wana yafu na mwani inawi. Mmm. Kuna sariba mwende ndala kumamage.
2: Mmm.
3: Sala kurudevika mwete nchi kodevika avantu kama nagane.
2: Yesebo. Sobya.
3: Kwa hivyo zala mwana kumbali. Mwande rive ine.
2: Bia wale mtia.
3: Kumbali.
2: Mmm.
3: Mpega hati ya wale wakuda kuna vachitaro.
2: Mmm.
3: Labe yuwanga, labe yuwanga, abe yuwanga babambe ya mbeku.
2: Mmm.
3: Ah, nama na manzo kuteleza kumbela yungati, embe ya tia beile mungi.
2: Yee.
3: Leni kalondozi wango hundi.
2: Mudachi kandala.
3: Mudachi kandala wisente babena kanama bala iloro ido.
2: Mmm.
3: Evi alo musafu wati vya kubye vila ilo.
1: Buzibuchi.
3: Tivavita kupetition izimu exo commission igenga district.
2: Mmm.
3: Tivavida na vata mkwe mhuguni ya nchukuru ondati kuwa likuru nji.
2: Mmm.
3: Mwala yone dono kuliyo mkuru darumu. Darumu ono wachiguru cha, wachalo cha chiguru iguru sa. Mumuruko guwebu kayao ya kubye vila hilo vya asubizo kwa lila yabantu. Denga diyo no mfubu kakasi nze kuba muto mubachia paso ni iganga district wa mia kabili na mlala.
2: Mmm.
3: Mwanda koza la Alex wakuchalo cha. Mbwabitechi guwe igu sao.
2: Mmm. Mbwale chedituwa mwuzi kwa lwabu hile. Kwangu ya kwa lwabu hile.
3: Mwanchana chabu wongo.
2: Mmm.
3: Mwanda koza la Alex. Ngamaliza kalondo zio no?
1: Yes sir.
3: Kamuweleze kumucha la sumi ni kauma. Ononga mtuzi wa bugo ya ava mkitu ndu ya bulu vandi.
2: Mmm.
3: Ako rena msentuwa maketi iganga. Chaba zinga wabuso gafunguwe wabuso gokusa na amani.
2: Nkale tuyanziza.
4: Nsonga dulile. Nsonga da mawano.
2: Mmm.
4: Ensonga waluwe abasa abazere bifeira chebakolanga.
2: Mmm.
4: Nga abantu bakabonagana, bakasimagana. baka aliwa kari kangoso kwa jigambo cha zedi nga baka ikutu ukambo kwa kunioka
1: eira
4: nga musoka kuchara omuwala asoka abone mulenzi yava no mulenzi abone omuwala yava hebi ya aliru buenveru uka olenave buyukwe nitu wagana na idinda ha tutandikirao musuwano kuzalaba na wasatuwabana nga timujire kunieku na mulenzi tojireku uyebazala mwala nga nunga tichimuidie mundo jobo ne kwabeka nga nga mkwa ya nzendieno
5: okogereza okutufu mu ife mubusilamu kasita obona mucharagu muwarago osimye kunjira ngoka alikutandika kuogera naye soko nonye ewabwe oje ewabwe oka alikuogera kunachi
4: naye
5: naye
4: wegombe
5: osoko oje ewa babawe kale mumake ewabwe obasabe lwakubanga nti ife obusilambu ife butono nti nze wendi de uwo nga ndi kwenda muwalawo mu kifo kabiri ekyokuwuliriza ndogere oyinza kungobana ki
4: namboko
5: ange ekitufu kiri nti
4: nakugema kusiba
5: oyi kwenda kuno na mwana wange nze kasita negomba muwalawo
4: ndida
5: mu ati ndi myaka emeko bali ne emeko ba oba asomo batasoma aye nze nkoze ki nze ndi da uwo wendi de uwo na kati muna wanu wali omuchala omuwala gwenkozechi gwendi gwena alienzo okuwasa
4: gwensimie
5: kati baba womuwala talina kudema yetadema chalina okukola alina kweta muwala ono
4: akusimi
5: aide wanu muna akusimie
4: o
5: era kiteka nti omuwala ateka kuikiriza era wabaka atasimye mulenzi waidembo okulachi
4: okuloba
5: waidembo okuloba nokuwa okwogerezegania okutufu era ne baba waga ahead era okwogerezegania kwemenga mukutwala muki
4: mumaiso
5: niye mbake mukali kolachi kutwalagana soma abanga officially mulikweyo gerezegania obula bwabitangana pake batu okukolachi ayoko era kwogerezegania ngati kwa kuchanga mpichi because mpichi erina kunioka
4: nga mazo kutegeragana
5: mujire ka
4: aye bya
5: ngendinika emaze
4: aye byo
5: lalere chutini wechi
4: aye olalere
5: mpiche nyoka wewe sana mulenzi nga balenzi benda ba mama babwe aye okutuka oli mu miyaka jijo aye nga tobuza hakuna babao
4: atine chindi baba
5: mama aliwa
4: azedi webuze lwachi mama emiyaka yes, kutusawo nga tano ni ya mwana nga ba mama benda abana
5: benda abana chitufu bati omana wabaku zebisele bisinga chisinzira mwaya ukana mutia
4: ntiaye bwema ukana tocha wa mwana
5: yes bana, tocha chisinzira no musada embera jiyatao
4: lero tulene kusomozi wako amiru ndiyebili abaka zilero bazalaiche emiso nga bakuwa bafuka bakuwa basadati tuwikula masikati wetuwe yongirayo ogwefe guwako zalabu yatu wageni na abaka zibazalaiche emiso ta ya zala ya dema kufayo wagati mkusomo zwa niyo mbanga mwaya ukana mutia azedi azira muti molenga mukazi muzire aja kuleba alemerera kuno ya mwanage aye galiwo omukazi gwobo nanga okuva bo yanova nze ndimo kwanda bakuzwa step mom ere chonchi bakuba buli lunaku inze ndino omukisa ndi step mom yatuenda aye waliwo omukazi nga bwe azala nolu na kolu wale utie gomba tegira mwanage omuto gwale sali ilechi anu ilechi asibi atia asuza atia ngayi mama bandi babazala babasula ukasasiro abandi
1: chombele njia kubanti omulembe guno ni goya gano mchalanga azalo mwana ya msula mtoi waya gano mchala azalo mwana ya msula mkasasiro embele riwe na kudino eira yali inga antono waliyo ntero uti ya maku ntero ulisa kwa baka zabandi ole ya kubanti nzo msada bwaniza musulire lyanalie
4: nzene
1: jira natambuza obulamu buti mama bwosula omwana ono nakula ngono omulenzi bwe yakulangaye tofiire eyo omulenzi asobola okubuuza baba we ati baba mama aliwa olwembeera eyaliwo baba yadema amukobera aye niye mama kyenda waatwala ovunaanizibwa bwomala omwana ono okumuzuula geita abaana bo bonabona muli kiri ayogere ku nsonga eya enkiiko edda okumanagana oidi nga leero ebikati bikaleta nkiiko dda kumanagana
5: andi kati munchi kedo kumanagana tosobola kuba ngoyese ekike kya bayise igaga ate mama yena eyanoba naidira ku
4: ate barabara tiba abika bilala
5: barabara
4: tiba abika
5: tiba
4: ndi madaga ine twalema kuchita tudende kuchita kuvana bano bonka waliyo nabandi
5: ya magano manyi
4: abechikanga bafumirwa gana
5: abechika bafumirwa gana aye kati che omukazi na dalanga yali yafumbirwa nokusinzira kumbera yali yanobamu okuirayo mumaka go musada kubanga buli omuya kulabwe osobola nokuirayo nga mulimu omukazi makomo mwalwanireyo kati chiba changu no omukazi chitufiye na inesobi but chiba changu omwana
4: okunonya mama singo bo idi kwa mabitirege
5: obo chitegera
4: ayo na mwana mgobali ko muto chidi mabitirege mama we nani yani ko bero mwana nze blame njita kumukazi
5: omwana dabaza aleche na no musaba
4: omukazi yo na iyo na
5: asobola okwenda okunonya omusada nga musada taidi jali
4: aba kaidukira mama asobola mutima
5: aba asobola okugategera
4: akaidukira mama asobola asobola mutima nibwo atajaka aja kuchalo
5: ulira mama musobya obako idukira amira be yandule bwe yandule mwaka gwachenda na musanvu uwasa alirayo oka idukira balo oka idukira nechalo no mwana oka aba idukira bwidukire meyi
4: ate
5: echitofu mama echali ongeiro ku savinga lwakubanga nti wetu batu likwe kwana titu twarakaire kuuza nti we baba ona
4: nani
5: ovira wa ostegera echali sinze savinga ni echali sinze savinga wano singa bano basa singa mama yakobera kumuwala we owagano wano ebulanga nti muna ndinayo ni echoche tutakola nti muna ndinayo no mwana gwena zaaleye ai no ni babao no obobwire buzirawo
4: no
5: obwire kati to ensobi abazaire bagirina bombiri omwana ye na jirina obo chitegera
4: nechindi nze chepo
5: na kwa na kuno obuta buza muna oli wachikachi ye ni wani ovwa wa baba wana nani because ze obo munko beyire gani nani
4: aye chibuzo
5: azedi
4: chibuzo chenu kwa buza mabuza azedi chibuzo kuti omwana ono nga amazo okunaba ebitalo onda bajitola mu omwana bamuzala ya mara ya bana
5: alina buzibu ki
4: omwana sira buzibu chembele ya kubanti
5: oku en abortion ze sin
4: but not every abortion is a sin
5: butinge no every abortion is a sin kasito bango wafuna olubuto eyo kasito bake wafuna olubuto okutola mu olubuto
4: chikolimo mulo banga namchala yena nanoba utaloza nganti omuchalo yezira muntu atamwenda mochika mbamo omuntu olenga abaire ayenda omuchalo yo ngagwaulira mu emirembe so mama ono ensobiji yakola yandibairenga aja yano ni at least namba ya mtabanewe
5: niwojobo kuchalo kuwafumbira noko bana
4: gundi ali timagu bagukuluma oma okumala emyaka 22 ayo no mama omuti magwalina kunze nibana abasula abana
5: buti
4: atena chindi
5: ndiye ajira kwe magazandu
4: mukiga
5: kwe magazachi
4: eh dachi nga wasula ovunanzibwa na chindi singoli oyogere ku nsonge ya abana
5: godi eri ikisera jituka obufunanizwa abakuru bwa bavwa ku ngabuli eri bana
4: buti abatakulidagala
5: abantu bakuze ononia kati oli ononia obufunanizwa eri ikisu ekituka nga omuntu wakuze nga chiringa
4: doza kwenda kwa magezi
5: chiringa babao bwana akula nga naye ali akula bilira naye ali akusomesa ngaye

0: kale dachika ebola ikum na isatu kuelesa webile doku nchu una kwa olo igulo koti ya izemu ya ati amba Andrew Wilson Orlando still yale tobudulize konsonge ya retired kano Dr. Kizza Besigye kubanga bali bali kuenda kutola ku government ya President Museveni but konsonga wakubudulize butambi Wilson Orlando buyasubo ilo kubanga leta balese audios edazani wa mkoti elanga Wilson Orlando kia soso kutereza ni ena kwe domwezi edabo ni kila katambi ena kwe domwezi dali ya bilina ina mwezi gwa kutanu mwaka gwa 2020 Wilson Orlando ategeza nti kamera jaya kule soku recordinga yali tiyagi settinga sawa ena kuda mwezi chovobo na akatambia kukalaga ena kudo mwezi ngatidige magana nibe yakobi enti bati ya mamu 2024 aye nga akatambi kalekalaga 2020 bende chindi audios edazani wa olwaido mbu dava ireda vidi yere jiba play inganga ezira kumalobozi tidichi dakitia
1: audios
0: Nebaze inaido.
1: Ne David ye yasoka.
0: Ne David yu. Eyo kubiri.
1: Eyali ezira kumalobozi.
0: Eyali ezira kumalobozi. Okusinzira kumuzungu. Era ono yajile maiso kubanga ategeza nti. Mu vidi yeno. Oba mu audio zidino. Yasobo ilo kubanga agezaku. Okuinongula kubanga ebigambo byabaire ebindi nga biwulikakana. Ebyakiza Besigye nebya Wakayima. Besigye nga alikwogera ku mbeera eri mu Uganda. Ebyobulamu obukulembeze tibukoze kimala okubanga bukola ku nsonga edisomoza abana Uganda. Audio.
2: Audio dabekiriya.
0: Mwabaire moku ebifo. Nga birikiria ngebigambo biulikakana then Besigye ayogera ku nsonge ya ogemagana n'abakulembeza abamwe Kenya mbu bamuyambeku otola government ya President Museveni yes then nechindi Besigye nga akoba nti alina abaisirikale mu kitongole kya police abamukobera ate abete FTF okola naye basubula okubanga batola government ya Mwami Museveni nechindi mu katambi akazanibwa Andrew Wilson Orlando ya chino ngwele bwino ngwele mbu Besigye olwandi mazo okuita mu 7 yali ajja kulumba na banja makaga na banja
2: eka 10
0: gona bagasaniyo then ekisawe cheno ni Entebbe state house byona byona byalinga bijja kusanizibwawo bolingirira akatambi akazanibwa yesterday Malubozi ga Besigye ga bere gaulikakana
2: nganiye
0: na ga Wakayima nganiye aye timu abere moko kigambo chona chona nti tujja kutola government ya Mwami Museveni timu abere moko kigambo chona chona nti tulija kuita Mwami Museveni aye nga Orlando na aliku binongola
2: budiya Besigye abere ko bitia
0: olwale lokoti eri kuiramu
2: abya Besigye bibene bya biko bitia
0: anti kya Besigye mtegeziza Besigye asosia ayogera ku mbere mbi eri mu Uganda ekindi Besigye yayogera ku nsonga nti waliyo ba waliwo governor wa Kisumu e Kenya mbu asobola okumuyambaku okufuna abakulembeze e Kenya bamuyamba commission mission gye batayogeire Wakayima Jacob anti mission yali yakuitani
2: Mwami Museveni
0: Orlando then nechindi Kizza Besigye waliyo batuse ba ngakerere ninje bigambo tibulikaka na bulungi aye still ngabo idi Orlando nga naligeza ku okola interpretation ati wano wali kerere twali tulige magana ku kino ne kino wano
1: bene na bene balika yana
0: volume ya Kizza Besigye ngeri wansi yali alitegeza kino so specifically ku nsonga ya Besigye ebigambo bya Kizza Besigye timu abaire mu kigambo chona chona nti kya kuita Mwami Museveni timu abaire mu kigambo chona chona nti kya kutola government but Orlando yajire maiso okubanga binongola yale tamne nsonga dana banja
1: omusango guno guli complicated actually bali kwenda okugeza ko kuleta andi bali bayirenga tiba twetoloza na bwetoloze kubanga ebaba basazewo nti bali kwenda singisa Dr. Besigye musango bakisobola statement Orlando je Yakobi nti Besigye alina aba police mu alina munda mu police abantu abasobola okubanga bamuwachi
0: abete FTF okola naye
1: eri ebintu ebindi nga tibye walika ekyo sobola okukikiriza because ti 100% nti
2: abantu buli alimu force agira mwami museveni
1: yes mbuli alimu force abandi baja because bazira milimu baja kufuna sente so that one echo chiri simple wabula yachogere bwogere ife kati nobuzibu ife ifa ababeno nga tulifu no ebirumira ebyo nibye tuba tuenda tufune kubanga ife toli ja kubanga niwo waliyo kati kibache taga omudulizo wundi okwindo okwongera okukonfirminga iwowo bake owulire statement domu kule yasobola kubanga atuwanga awandika yamara yatusubiza n'obutambi ngoyiza okulowooza nti kanaaba kati nga besije nife n'abantu abe ababuliido
0: nga tukakeisatugumusalire
1: okukosa awo tugumusalira busalire tuya munakituva omusadde alikwenda kolaki ya alikwenda kuwamba gavumenti aye ebyokuleeta obutambi nga mwene niwe oliku bwinterpretinga oba however much kale kulevo kona kona obutufu niwe kibanga kitufu 100% aye nga tikiri kuwulikika definitely ife tuenda kubanga ate tukita utinga paka ku last minute era besi jomusango gumusinge aye nga tibaleeta bintu ebife kwetulingirira nti kubata abasaada batufu tuida kudautinga Orlando paka omusango weguliwa
2: wolingira mu budulizo oli kuleetebwa samwe yabwe endo coordinatinga samwe yabwa contradictinga olikunfuna bulungi ekiri singa kubanga kenu mya mutwe nokubanga ebigambo ebyekinusu byetwandyenze owulira kaine ebitaali kodingibwa
0: Orlando byali ku
2: Orlando byali kwinonola kaine ebitaawulirwa kai ebizira ine impact kai nebiri kuulirwa
1: byetuendera lero ufuna
2: but the video and the evidences nti bali ku munsisinkano iyo ensisinkano yali woku era emikuzi eswika buti emikuzi omulala otwingire ebiri betuli kulira timu ndugwa kusa Brussels
0: yes so wale alileta obwali mu sinkana eyo mukuzo gwo kusatu
2: e Brussels e Belgium buti echo chonka chimalo kutola evidence eri wonti bayagana nako
0: ayi bayogera kuchi
2: now buti what jaba discussing ako
1: ne kizibu
2: buti ebigambo bino Orlando yali ni kamera edirecordinga dami kuzemeka buti bana audio
0: no, Orlando yali ni devices 18
2: 18
0: ngadondo ya disobola okuyamba ku mukurecordinga because ye yali ni sawa
2: yes
0: yali esobola okurecordinga yaba na isim yaba ni camera then yaba ni camera jibamu siba wano kuunda mu mubiri nga yone esobola okurecordinga devices dali ninje kusinzira ku bintu byewe omulamuze Manuel Baguma
2: ebyo byona kwabula ekitu waku ekintu ekirikiria
1: okubanga chendi ku doubtinga mu okubanga oli mu 2024 ngolina kamera enga esawa yaye likubala 2024
0: akobati ya gisettinga
1: okusettinga eri ebintu nga esawa ye setting automatically
2: Yaba biba setting obu setting.
1: Yaba biba setting obu setting. Kati wano. Wona and of course doubt ni weidira. Esawa kweli TGTA setting automatically. But ku cameras. Example najiba waire wano. Na kati wabako olibita ukurugudao. E kamera wabaji. E motoka wabaji kapu chalinga. Na esawa weidira kunti. Kusawa diti wabisewo ngo. Ngato sibye msipi. Wabono udulisi webatawa. Webata mkote. Kusawa diti. Wabise wano nga toko zechi, nga to sibye musipi. Katipena ano, echo Orlando ngolijo kukola investigation, ni chosokera
2: kukola. Buti, nene kitu kila chani kusubira mubudu lisobolo alero. Obwa sokati wali kiria, muathia ni ze Greece.
0: Obwa ila ku
2: wabuze
0: mungu. Chali chifana ni.
2: Video yali echuka, yali esinga kwe ya soka. Okubo onyonji. Buti nsubira nti olalera ke Brussels ndo zaka iko kaida kuba kalunji ino. Nga kazira mu kerere, kazira mu kifanani weche gema, kazira nga kuba kiranze nti lwachi ndiko bantu indicate ya video ya soka. Ni video iyo kuikira ganti video ya soka giri codinga bubi. Eyo kubiriga abawo ku improvement. Mukwete kate ko recordinga. Wetu subira improvement eri mu modi iyo kusatu. Ete kwa kubesinga kwa hivu kwa kumeka
1: Erecho nechinde tila nzomu dautinga Nti oso se wagema vidi yesoka Yadema kuba kilia Because wabake ni wabirina Chitegeza nti oja watamuku Wabo na biyo gemye Katithetu okuilo guo kubiri Omo olina kule ta device zinga dirijia kukule
0: Okusinzira ku Orlando Olua ebya soka Yabige mangati yetese tese Ebya soka katambike ya kebale tanga tosubula kwa ula face ya muntu then binebio kubiri ya idaye gemia nti ya kulesa weak devices ngati disubula akola chi kuto ulayo chi ntubulu unji buti odi yeye ido kabiri ya ti ya wene na chayo gira chuna chuna kunsunga ya malobozi ya kubi yengati awo wetu asiriki nga moku na awo wetu ayo gira kunsunga yoku itam 7 amalobozi wegata vangayo
1: kabiriga
2: lwachawo lwachawo zavulira
0: bo bantu kanga ku process yo ku garanti akasada tukaite basala amalobozi awo tyama ni yebuza basala nga amalobozi babesi jenga baidenti wali ali kuba recordinga
2: nze ndi kwe wayo eh amalobozi agwe gabageta go amplifying abagalete ndati ndati ama ku computer nga amplifying
0: wa bona ebigambo byoneze okubita akatambia ko tukazani aya njiri okulirizanga wazachene chene cha makulu cho uliramu
2: zene woire yo amalobozi owadema okulikika no bulungi nze mumpe munkobe ndi kako kawuliremu owachamu uzenja kutya ku computer nga amplifying
1: ebiri kutukawo mu Uganda biongera okumalamu esubi abantu abayizi b'emisango actually abantu bali makomera ngaye bali makomera mbochamu judiciary eyongerere lalo oku weekendinga ndisawa dino oja mu oba mu opposition wise omusango ayo jayo nga we CV ibiri because bali ja kutwala mu koti ebenga kwigamba bio bairo subira nga tibiyeri
0: bajja kutwala mkuti elina bekolera
1: obe yonga tibakuwa bero tofuluma nga kwigamba kasita bakulingirira nga bakulina mu interest tovayo nga chebazira mu interest ne chifuluma so judicially wanusawa dino binebiri kubao ebiyokero simaye because bitia be weekend is judicial
2: kaposika submission yange the fact is to side no allow evidence era ganti bano ba meetinga ku
0: yes eriwo
2: Dr. Kizza Besigye
0: echo nasobola kuchegana
2: ku mwami mu 7 gwendidi mu 7 ya mulina mu 10 tina mu 5 aya mulina mu 10 olwensonga ono go balesenga omudulizi ni yandibe ile sad no content gwali kuwa sad no content yali muva
0: bali jira ku
2: bali jo besinga ku echo cha Dr. Kizza Besigye openire takegana olanda ati muidi
3: Esa wadilibiri edo kucho Watu kutukiza haku Emi flumire mumpapula dama uli
4: Kusoga Royal Radio

0: bizibu okubanga bibe ate bana abagemeibwa n'abaganiibwa n'ebyo okuli epikipiki n'ebitundu ebyendawulo ebya pikipiki. Okugema kuno kubaire mu kikwekweto nga kikwekweto kino kyaviire kwekubiira enduulu okuva eri abataka ate n'abakulembeze ba bodaboda munisipalite yeiganga nga eriyo abantu abatunda pikipiki aye nga ate ebidigemako tebimamiibwa ino kiri awo. Abageme kuli ku Musenza Rafat myaka 32 ng'ono wa Lwerere na Waningi, yabaayo kuzegera Joshua myaka 57 ng'ono Mutyami wa Bukoyo, Bulamagi na Igoloza. Ebipikipiki dinaina eisatu dibeire ku number plate aye ate endala tebayireku n'ebitundu ebiwerako nga byatolebwa ku pikipiki ez'endawulo. Okusokera tuzuire nti bano abageme babaire batunda pikipiki okuviira mwaka gwa 2014.
1: Ago nagabaira makuba g'ensonga wano ku 88 akatoneze mukaga Busoga Royal FM ondi kumwoyo.

0: ibyo turira umuka
1: banayise karabinga bisikirise
0: isuka vuyo radio umundi
2: kumwoyo.

asanidde okubanga afuna sente z'abakadde myaka 81 jokka egy'obuto era nga mbakakasa anti yenze munakoki kola ku nsimbi z'abakama bange banaye abalwadde mu nsaasire ndabye mbadde mbeerabiddenga mulabye.

0: Eyo kutulimira ku lulimi nga ife gavumenti nadala ife abakozi ba gavumenti emirimu gyoliguli gyerikola erikola mirimu nga ife gyetulina okukola ndikolera okukubira nti nze ku ggombolola yenkolera nina okwenshuwalinga nti nina okakasa okukosa olusoga nina okakasa nti ebifo ebikolebwamu oba ebikozesa abakozesebwa abantu bonabona waganibwa n'abantu bebakolera bene emirimu gyeibe nga bagayitirawo n'abantu abanda ddala ganapagana okumukyala kwomukyala n'alwala omwezi n'okweshuwalinga nti akifo ekyo aba management ekitwala ekifo ekyo ngampagano ngaano wetuli nokuwa ne policies policies nebintu okugondekezaamu abatuwuliriza ebirambike
1: mubwanguyina
0: okugoberera ebigema ku nsonga eyo
1: obulombolombo oba
0: amateeka kenze kukosa amateeka ino kuba abantu basoka ati agamateeka nga
1: makambuendagirira
0: endagirira ekobola omuntu nti omuntu kino kino okuba kiti nadala mpagano bifo nga banampagano nokuba n'obupande obwo nga butimbibwa kuliya nga bulagirira nti omuntu wano ebifo bino bino biigo watawalaga n'ebigo ebyo direction yabyo bino byabaami bino byabakyala aniko ndakutegeeza nti ekituuka ku kifo ekikolebwamu ebifo byabakyala birina okuba nga tikoba nti byabaami babakyafu aye birina okuba biwonu nekisookerwako birina okuba nga biteeketeeke nga nimulimu nipadisa edobwereere enfungo dobwereere dateebwawo abakozesa abantu bano kuba omukozi omukozesa aza kwagana nga essaawa yo kabimu omusaala aye kino kyetaago oba kintu kyabutonde akigiire mu essaawa eyo so wamukozesa olina okuba nga wakirowoozaaku olina okweshuwalinga nti kabuyonjo nondo
1: emigwana dhaife
0: olina okweshuwalinga nti wabaawo disposal points omukyala singa abatuse mu nsonga edo akasea katuka nti enfunga edo aditula ku mubiri gwe idaaba nga
1: diwadikasuka
0: awatuufu era olina okwenshuwalinga nti abantu abali kukolera n'omukyala oyo amateeka gale gebakugagira okuboneka nti omwizi abambali singa abatuse mu nsonga eyo okutaka okumuwaki support ndiko ndakubira omulanga ebifo byona byona bikozesebwa omulanga abyogere ku mwami dawudi amwebaza ino omukyala amugungu avire muwoli obutale ifo bikozesebwa abaliyenga timuli nti ebifo bikozesebwa obutale tulikubwogerako amasomero tuligogerako amadwaliro factoriesi na buli muntu wona wona bali mumaka onaawe bitundu ebisigalewo waliwo abakozi nadalanga kitonde kikazi abakyala abo nabalwala belikwogererako nti ife abaani ensonga tiyo abakyala bonka aye yaife abakyala n'abaani mwami dawudi yayogere ku nsonga yakuba ati abaami twidimbwa okutoola paadi n'ogigulira omukyala kive aye omwami mutufu olina okola nze mwene kama kwogera kanayogereku nagi ndowooza nti mba n'omwana omuwala omukyala angwaka nankuba ati mpe 15 oba mpa omutwala titaala kubuuza tegera nti alikwetagala nsonga eyo aye amagezi gali nti gendikuba wampaga kunkubaya busoga royal redi yenu nti mutoolenga ebintu emugule bokisi
1: mutetewaka
0: ku meeza
1: ngaobusanga
0: bali mumaka batege nti aba babikozesa
1: aberoromodomani mukitundu mumaka
0: gaolikwogeraku oyogere ku mwami dawuda nga
1: atandikire mumaka ge
0: nekulese wano tinze yakuuti nga sidi omukozi wa gavumenti ti mwami dawuda batre kitulesaana abantu abandi okubatoolayo mundowooza boona boona bafuuke rolo modo kubampagaani batakola ekyo omulanga gwaife gwe naaba nga tiguli kutambula bukala
1: kubanga wonalindira mwami yakuuti atambule iddewo olwolumudo
0: nze mpagaa ndakwewonerako ekyokuboneraku negombolola lyemulikolera lina ebyalaana namukaaga aye wagati mubyalaana nomukaaga nina okuba nti suppose nina okuba nsomese oba nikwebaza nowolimpa nomukisa guno bino mbisomese nga wolimpa nomukisa guno okudda okusomesa
1: mubisomesa bino
0: n'emirimu gyange era byentekerwa okukola okukyusa ku ndowooza mindset ey'omuntu era nga nsookera kwiibwe naba n'abaliwo nabakozi n'abasigale kuliye mukyusa endowooza mindset kintu kikuliwo abantu lowooza nti omuntu omukyala waaba mugundi musaawa eyo asooka yabaako edistance okuva eri omwami ahambe ekinese ndowooza eyo gikyuse era bakozi bendikuba ndikuba omulanga tujja ku nsonga eyindi abakozesa abantu kino tikusaba akiragiro mukole bitukuba kubokola
1: awa
0: kuba ne bitufu ali government yeragiro okola
1: iwo tulagira ifirida kusaba ebigambo biri kuogerwa wanu monte yakateka ya Women Rights Initiative biraga anti wetaga kuba ku mutemo ogwesente webangeri yaga agato yaga bagalika tugaterezi ebifo ebikyamibwa mama bayifu mu bifunga ebyetuogeyeko ebikyamu tumenga tutereze embeera ngeyo amazima gene imwe byemuli kuogera ku bino tubigemagana kubako na kasente imwe aba government okusoka mukoze eki metu jo madam rebe ekola atukobere waliwo kwente kateke yo mutemo ogwesente lwako abantu bayifu abo kunande bawulire bakwati ha singa batutemera kwa nogutoyi bapa mamadi mama ubi ulile gambe
0: wapa ino mkisa ukweba za kitongo cha wali kitongo lebe sika ilo ubi na biona
1: zaachi
0: ndi kweba za kitongo lebe kususu na kwa wadanti nzo kubwa wano ntekiro kuhida wano gambe se metenda jitekiro kwenku usa wano ayo susoro kwa matiku sabula batu mfuna opportunity ni wali ya jentu siza hapo au wali kujida kuchibu za choko bioti mamu zina nte kateka mbali na abi ntue nte kateke ilio ya tuyuko laku kwa tekele wako laku, but no mtula hatu fuga. Umwe tabajiti ya ife. Ukujika kasa.
1: Mbali dira.
0: Ukujitokiriza. Ulensa source of funding detu wanadu. Usoko kwa gananga vya ukupepa haka. Haya inga, tumusoko kujitokiriza. Chakleme soko levi. Bati ya luku yutula ulu unji inu. Ezi gema gane yu gama gano. Yoke ni kusonga na lampe gano uja kumasomero. Uli mungu chumugema ku. Era uli mungu kuyo mula chumugeme ku. Ile abasomesa abasomesa bakungani abana abasomesa bakota mu magazine mu bula mu bayibe amagazine gayo kukoma kuki
1: ha
0: aya amagazine gaje kunokobera abana ko abasomesa cyono ni kusomesa kunokobera abasomesa nti musobola kukwesa abana bari bayundo ku masomero ivyo twasomera nga twana zanga toilets twakula twava
1: ku mwadi yondanga
0: kale ndi kusoba nti government obaga abana masomero abaga kulia ensonga ebagi twalinga nsonga nkulu
1: na wow butimpegano teka teka isimuro likuidao ayi kambuze ko mukuru ono kiboneka ayinzo kubanga afana mu kunzo we kyali bugweri iyo ekibuzo tidinga kina musuga bulungi ewe ife yo mukyale we ife bugweri nayo demigwana eda deisanda
2: yes sir
1: baba ali makago ngalo rumodo
2: yes sir
1: mu mugwana oguli makanga gweisanda asubula ati okweyamba okubanga atukiriza bino ekiyigo kibe kiyondoto yebe nga ankalamu imwenga balolumudu mumaka ebyo tibinza avuga kuzuba mama nokufuna ndo iri mu mbere iyo
2: era omulimo gweife tuli kulera sensitization obo abantu okuba manisa
1: ngano leye no lali kumwalo akoba tito ebyeto itabivwa ku

0: Atandi sinabati ya miyokuvuwa kubiale vienda ulomu igombolo leri ya nabuigolo mdistrict ya yeka muli gebali la gibakomba. Oluvain mola chupu ya gao jama iso kuwange ayo no nebi ntubia iwe omuli amayomba ebili mene bi ntubia njikamala. Ebialo bitano muigombolo leri ya nabuigolo mdistrict ya yeka muli okusinzira kubati ya miyabajire maiso kuwanga bogira moku nife. Batigezanti ya madhi agagwira wiro kezona kuolu alero gajire maiso kuwanga gabalika itayoga sani ya webi ntubia nji. Abati ya mianga bakulembe ilu wa mwisenkulo wa igombolo leri ya nabuigolo mdistrict ya yeka muli bogira George basubu ilu kuwanga bogira moku no msaswa ifembitu ndubieyo basaba minisovu nazwa konsonge the bigoti biazimu iwanga Uganda esubula okubanga ingira mu nsonge eno bafune ku buyambi
1: bona abantu zacha akulia tukusula kulia numba yavyo kwambati akasoka kagamere mandu ale saga government byambe tugamere ku tulububi yamere ya inono ike ebiso bya inoneka kale abanga nza busozi babona nza ku entandikira government yanambe ani bachi amani pamya ani kizza bakulia za kusula efimulo ya gwiri ya inono ike kale abanga niko nabona ndikunda mu kulia
2: ama ina ganga ni zina kai mama imuna nimwe ali kirivweno nokunyo kwa manda abana Enumba yafira kwa mabati tulikuwa na abona embere amadi gaje kubira mu nyumba abo buzibanga mwa fankoko amadi gaba ira mabino dukfuna kwa alikiso kwa mani abana bange bali sulampe wocho kabwendi bwendi nikusaba kuna mba government mutuambe ndikulira bulize na abana bange mutuambe sababu yambiye muli
0: ebyonga tubisisa kwa mandi police mbitu ndo ebya buwengevu niza Omwami mulala akunukiza miaka makumiana isabili wagusi. Oluvain molu okumwagana nga ike ikaine kumwana uwabu walasume chivine che kutana miaka ikuminesa tunga alimulinza mumbu getha stane. Okusinzira kumama omwanono guwasima Lydia. Abati ya mie kuchalecha kizinga mtauni kansa ye kaguma mdistrict ya idinda. Ajire maisho kubangati gezanti isabili wagusi. Ayagani ibwa nga risu nobumuli obu wa muwala wewe miaka ikuminesa tu. Na subo ilo kubanga asuwa polisi emuyambe kumuwa miono ajwa meiso kubanga vunanibwa era asubo ilo kubanga asindikiwa mungu vila abali ya keyo.
3: Mwana ya kubwa tino usoka mbwaba ila kubu manga nga pisirao ya kubashi ya muka isewe emiyanu lefwe ya liye vikadu mirewe vikadu sembu mwamutu wala nga pisirao na muka kumobo ilo kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa kubwa
4: kubwa kubwa
3: Mwini Stefan. Era ni ya mwagana ngalifu ruma mununga. Uruwa mbuweza kumichere ya kwa finali ino ni ya tochi. Mbunge guire. Na kwa antinza hapa na mnumba mulimu balubu. Chupa jito ula kuna balubira. Ngera bukera kumiche na wabu zanti. Eri ya wako mkwe ine kwa atibe. Eri ya ingire kumuna mwana mwana. Ntio babi ya kumigule wa atibe. Ntibuto ya bisakia. Atike iba na jambia yako onaki. Musumari munda. Ayo yewe na mbuweza yege. Inere ya virali kurumuka. Na muta kwa abantu kumumu ingire ngobu. Wawulire ndio mwana baba wa mle cha polisi kwa statement wawulire sio ya virali kulumuka zena na kwa shia maana ndio mtu wa umuntu wa ngali kulumuka pidi alikulumuka pidi wa agamisha mwana anga akauka kwa alimule kana mabuda
0: Baba kulembeze mbitu ndwebya district ya Buvuma, Balabwire, Baisenkulu, Abebyalo, Aba Kamalo kulaizwa mbitu ndwebya district ya yo. Okwe walo kwe nigira monsonge dhe mivyo, Mubyalo, Bibali kulembera mu district ya Buvuma. Okusinzira kumuteseso wechivine cha NRM mu district ya Buvuma, Charles Mayanja. Asubo ilo kubangati gizanti oluvainuma Baisenkulu aba district ya yo. Okubebira ilo baje maiso kubangabe nigira munte kateka yo kule mirimo mungere na mbulukufu. Ategezanti Baisenkulu abajyo kwenigira mu nsonga edo kuiba mataka okutunda mataka emirundi ebiri n'ensonga editali nunji bedaja maiso kubanga bavunanibwa era basimbibwe mu bugeda amateeka
5: kubiriza Baisenkulu ebero C1 mukose stamp eyo bulungi mu IDC bayitaka kiri mu Uganda ate LC1 mukola kya amani mu bintu byokuchalo mutakoesa stamp eno kuiba mataka kunigiriza batuze mu byo security mutakoesa stamp kubone kandi munigiriza side yindi tubakubiriza ngai mu IDC mbuyinza mu IDC tubantu babazike ku myaka 5 tubasaba nti myaka 5 mbatembete bulungi eya kuwagira na kuwa girabona bona kati niwe governor waibwe kuchalecho so nga ife NRM tuwebaza abantu abebu woya ni Buvuma okuwa girapate nime Baisenkulu emwe na mwena ababi taku independent ababi taku NRM kuwanga ino mkisanti mu NRM tuzira wanupu opposition ye naina tulimu na independent na ba NRM tuba kubiriza mkuma abantu ba ifebulunji msefuga dinge bintu biaibwe mba kufumisumikira nti mkuma mataka mutakoesa stamp kuonona na kutunda mataka muleka abantu baba batuze kuigombola lye buuya baboneke nti babawo
0: konsonga nendalo msaswa ifa mdistrict ye buvuma subaire kubanga yogira ku ne baisenkulu abebyalo abajire maiso kubanga balaira unakolwa lero baba kubibategeziza
4: magada Sulaimani batuli chairman owe na matoke ekindiziza yokubukulembeze no kwenda okukolera abantu kubanga ekyalo kyaife kibairenga era amad nga gaziraku atera nabonanga ninze nsobora okwogera n'abakulembeze nga mukuru wado ichaman yero C5 oya ampuli rizaino era nakoba nti kandireyo nsobora okusakira abantu baife amad era nsaba abakulembeze nga chairman 5 chairman 3 munambe namatoke naiko ntawazira tusobora okuboneka ku bantu funira abantu baife amadi obuzibu obundi era obwandisisayo n'okuboneka okuba nti tufunira abaana baife eisomero olw'ensonga nti okuva enamatooka okujya bukali wala okuva enamatooka okujya kitiko wala masomero ga gavumenti ate waliwo n'ebinazi so n'asaba odoyi n'asaba kyamaniero sisiri oweigombola lyebuwooya musobole okunamba tugemere walala era bwe natuuka nga mu ofiisi yaimwe musobole okukola ku nsonga dange
0: y'omukwanagania wa polisi n'omuntu wa buliddo mu disitulikiti eyeekaliro afande ismail bakubye asabye baisenkulu aba erosi sooka aba erosi sooka ne erosi eyookubiri mu disitulikiti eyeekaliro okwongera okulembera abantu aba balonda obulungi neirala ng'abasinga mu disitulikiti eyo basobolire okuba nga bamala okulayira mu kwogeraku ne baisenkulu ab'ebyalo okuva mu igombolero lyebukamba mu disitulikiti eyeekaliro agiire maiso okuba nga ategeeza nti omukulembeze alina okuba ekyokuboneraku eri abalonzi era ono asobolire okuba nga basaba okwongera okola emirimu mu mbeera enambulukufu yena agire maiso okuba nga basaba okwewala okolesa obubi disitampu debagire maiso okuba nga bafuna nga bankamala okulayira batandika oweereza
6: ebbanga lyetumala nga tukozesa obu bisitampu eyinza okutwinika era yatuleetera ebizibu ali n'okuba nti mu buweereza baweereze nga bazira mu kyekubirira ebyobufuzi byaweire tuire mu nkulaakulana kubanga nga abannayuganda buvunaaniza bwaife okuba nti twenda uganda era tugondere uganda nga tulinga ekyokuboneraku ng'abakulembeze so bakaire baife abeero siwanu n'abasaale mu kutambuza ebyobutebenkevu mu bitundu byaife era nga mbasabye nti bwe tuba tugiire okutoolayo abayizi b'emisango basente be batabaamu ababakulembera okulwanisa poliisi obutakola gwayo wabula baweeyo abantu ekiba kyetaagisa baidde ku poliisi tukwasaganye ensonga dino tusobole okuba nti tereeza uganda yaife eyawalala kodi y'ensonga edda etaka erigemakana ku byobusika byonna babe nti bayambaku abantu baife kubanga bamulekwa bangi abali kubonaabona naddala abakyala nti waliwo endogera mu kaliro wano nti omukyala tasuna omugabo kyo kyonna nkitaire ku essira era bakaire baife bakyamaani baba abasaale
0: diri kuno nkiriza kuwera ikumi yadiviire ku saawa 8 damali ag'ekyemisana ag'ensonga ag'ekiseera kino ikiriza nga fundikira ano ku mayenga ag'ekinaana n'omunaana katondeze mukaaga busoga royo radio ninza omusano tubai magodfrey agandi oyidde agafuna ku saawa 18 edda olweigulo programu sakata eritandikira wano paka esaawa 10
7: ago nagabanira amakuba g'ensonga wano ku 8 akatoneze mukaaga busoga royo fm ondi ku mwoyo
2: musawo eni nonange disembya tenga ndinayo lectures olwaleero
8: musawo

0: ساعت كيك رايت تيو تلي تامبلا دا شي كادت جيدك ومويكد زيت وانز او دكتور علي مستوديو زي مويدو كلوا بالونغا بينا مونغالو بلا مساينو وانغو مساو نو بغيت تبتني مامشي وادي انغونو بامتو بوزاينو اشتاغيزا مساوالي كملاموا نابانتو بينا بابسي كومسنتنيك امبو مويدي bawobudulizi nze wanji wembita banko batyo yumusa omwene babala musabantu
1: ne yanziza amaina ne dobozi nize mwidukulu wa balongo waiswa Nicholas mutabani wa Sam Tibaizikao Kulubas Road era nabirie empu muire ngera nkwira ku St Nick Medical Center mukulike witch bananga
0: tebaide nangu tebaide nangu
1: muisuko musa na Mr. Chowalianga ni David
0: ngaguli kwaka
1: kati season yeja kubawo libanange
2: naye ate gwali ase egutaka muki
1: musawo
0: omwana Chowalianga yo nkobyo gwase kodi gwase chalo bachiliwa gwase bachile kalilo bakamuli egwase kiliyo chale cho
1: ai
0: gwase kale
1: Olwaleba likuenda tuwage, tulibulonji muna ange.
0: Mweba lukuidandaba.
1: Mpola. Abantu balikuwa na ateba nebiseda, binene bia abantu nga, umusa naguli kwaka. Abantu kabili obu avuwa na weisu, obu avuwe buidira, nendo wa hiliwe didira.
2: Musa wa abantu basimi. Olewa nze ninda maro kufa.
1: Aye, nga tukali kujana kumulamwa. Nsaba anti aba boda.
0: Baboda.
1: Babe gede sechini chebe tabuleji kuboda.
0: Hey.
1: Bana accident de Swiss. Oba idolo nkana ena accident inga ikumi. Ya dirikuida kulala kulala.
0: Andi duisa. Ala disi. Tiku gambi. Ala disi weka yunga.
2: Yatomele.
0: Ani. Lelo lino igulo lino. Atomele ba boda bodo tiba nao. Nikuwa naba mene ikama gulu kwa dikuliku nafu hile. You know.
1: Oidi aba nabo tiba hidi baga andaba ife. Ayi tiba hidi inti orino kusiba. Cholino okusinga okugema ti accelerator yechi omuliro.
0: Edo jose yogede kubleji. Kubanga basi daba boda. Elanzi, lwete yeme kuboda nize mkontrolinga.
2: Mbuna vanga yagala kuyingira wii. Gwa
0: mkontrolinga. Ya, likulo wazanti. Kastaba hata ilego. Mba nizali kumaini. Bana tutema amage zinga tulivuga kulugudoku.
2: Gwala ba trele yotuse.
0: Nzaba nge nkuba kuba kubenti mbuna jira kunze. Ebebe gabi nombo nize ndi kumovuga. Kuba kubebe gabi speed control. Dokita.
1: Kwa njisebo.
0: Nze ntabu idwa.
1: Yesebo.
0: Na tusina kulooza ati wamusa nana ogulesa ebintu bino okubula.
1: Yesebo.
0: Omuntu yazana okusimulula ati nga loss pam. Tidikawela.
1: Yesebo.
0: Bolinga ku mutindo gwado okoli toba kuontite.
1: Yesebo.
0: Bidinaga naga kye kirete ebi.
1: Echo ni kibuzo kirungi ino. Tuli kwenda kubona olwa leero enkwaso debeta spams.
0: Enkwaso.
1: Enkwaso. Debeta spams lwachi enkwaso daba sada dilikubanga ntono oba atewe ditabanga tintono dabanga nga tidima nga nafu olwe nsonga nti buli wetu likuba mumaka right now nda kubanga kukobera Mr. Chowalianga nti obuzibu obuliwo tulikubanga ni infertility rate ninjino infertility ne obugumba oba obutazala singa mumala mu bufumbo emyaka emyezi 12 we mubango mukyala kali kweze emyaka 35 ngali bidwa emyaka 35 mwamale emyezi 12 nga timuli kuzala tulina okubeta abagumba then omukyala singa abanga aswise emyaka 35 ayenga mumaze emyezi mukaga nga timulifu na lubuto era tubeta abagumba kati ekizibu we kyavire nti buli kimu kyonna kyonna bali kukisibanga kuba kyala
0: abasada bayidinga bala mubo
1: abasada bayidinti bala mu chokati
0: yakula mwisa nako bimu bali kutwa dokito oyo aye gwase kye mubuza kizibu yende gwase na wangaiza mulumba ge bali nako si me dokita
1: ne yanziza
0: akobe ya gavu yende bali kubuzindalo
1: yeye inabe buyende kidera I think that is kidera wali obukungu Mr. Soka mbala musiza ni group yeyo
0: no ni mulumba na wangaiza akobati gwase kiliye no buyende mwe bali okay
1: so bane niya mukazi nti tali kufuna lubuto oli kukibonecho omusada wo mubuza nti oyina yo ku omwana olwisi ayinzo kubanga alina yo omwana atali wuwe kanti wetu ali tusoma bampa makwa lubuto obodina na wako muwa lubuto oba nina yabana aba babiri kwa mukanti ayi babo
0: Awo.
1: Yasirika.
2: Ntie bangi.
1: Asirika kubanga ekibuzo ky'omubuziza yena
0: tayi. Yaba kitegera mulenga tamala kubulungi tayi bababe.
1: So chova nenze
0: tusoke
1: omusomo guneno gwebeta enkwa sentono mubami erenkwa seninji mubami dirivanga kuchi okay. Enkwa sonichi enkwa so nobwo nobwo bulinga buuka butonwe ino tutububona buli microscopic obuli mu busada nga bujja kutuya buzalibwa mu tests ensi geno wansi aye nga chebu yamba buyamba okubanga buli kutambuza genetic material oba material ekugema kwiwe onti anti oliko ono musado mulunji nganze material yange esitulwa inkwaso nina chromosomes abiri na isatu no mukyalale ta chromosomes abiri na isatu aye edange distulibwa mu nkwaso ba mu sperms daje da fertilizinga eji oba ovum so enkwaso oba sperms ne obwo obujja bwa fertilize obusitula sperms obusitula genetic material
2: transporters
1: bwajja bwa bwa fertilizinga then bakola omuntu omuntu yatandikira ku kaji kalala akaji akatundu na akaji akatundu akaji akomukazi kebeta ovum na akaji akomusada kebeta sperm bidabi ya meetinga byabanga bikola chi nga bikola
0: omuntu
1: enkwa seno oba sperm erina omutwe yaba nechi yaba nechi kira yaba nechi omumakati so
0: atebigere
1: tujja kubona ku terms de bakolesa okubanga tuli ku describing omuntu aline enkwaso waliyo chebeta nomo azospamia nomo azospamia kitegeza anti parameters za sperm dili mu normal range then wojja bakoba anti olina chebeta azo spamia nendo bigemye ebigambo bineno Mr. David bulungi ni kishawalianga nze ndi musomesa ate nsomesa lusawo
0: te wa science
2: chova
1: nenda nabanga nkobe ekigambo mu science memali nakatendo obuze nti atazo spamia ni chanti ndi chikwirira azo spamia nokubanga ozira mu ka spamu wa ile kalala keba detectinze wobango ova kuyuwa azo spamia then twina chebeta oligospamia oligospamia nokubanga olina low sperm concentration ayenga mulimu ayenga tidimala olwensonga nti omusada yandibaire ni supamuzi emilioni 16 and above okuba omusada oyo asobola okufertilizing omukyala singa supamuzi do diba lower than milioni 16 iwe tosobola kuzaala tuchikola tutia we tubanga twendo okutegeera sperm zido dididitia tukola test je beta sperm analysis test oba semen analysis test olina okumale na ku ibiri ku musanvu nga tochalira ku mwino sperm zidide daso okwo kubanga di concentrating abulungi we di concentrating atwaja waida mulabu twakukebera enkwaso era ndi kukoba ino wembangwa nkali kubanga ntandika kuidandawa mukyala nendo omwami nsoke nkolechi mukebere tukola sperm analysis test yabutwa lobutanu bwonka sperm analysis test ewe tumalo okujikola tujja kutegera enkwaso do dimala oba tidimala one tujja kubona volume volume erina okubanga at least eri 1.4 mirus eya semen jo ejaculate nze then twabona sperm concentration mu semen eyo eina okubanga eri greater than eina okubanga eswisaku emilioni omukaga pamiru jo ejaculate nze then tulina chebeta total sperm number eina okubanga eri more than emilioni 3.9 Motility ni okuta amani gayo nga buli kwechanga ni motility eino okubanga eri above 42% then tulina chebeta morphology ate eino okubanga eri 4% normal morphology egepima ku shape ya sperm yene kwa nkobye chino okubako omutwe kuino okubaku ekyo mumakati no mukira singa wobo nobusinga bungi nga buzira kumichira kitegeza nti busobola kutambula waba yobundi nga buzira kumitwe obo tibusobola kutambula kumutwe wano waliwo ka acid yakaliwo akajja kabanga kaida ka freezing kabanga kainda kakola kagemagana ni nomuchala nejiri omuchala tuina pH pH ina atisto okuba ngeri 7.2 sla at least neutral liquidification time nechi liquidification time ni time etwalibwa semenyono okubanga afuka liquid kubanga wetumufuka tufukanga aliyo tsebizigo otseminiranira aya tejemininanira jirino okubanga jichuka java madi amadi ago gasolo okubanga gakolabulo obuntu okubanga butambula so liquidification time ya semenyono elino okubanga eri biro 60 minutes nga wakali kubitawo butikitiki nkaga supamu abanga agwire mu muchala oba semeni nga agwire mu muchala ino okubanga akola chi ali afuka liquid yabanga asobola okutambula bulungi ino bakitegeere ekintu ekyo sebo
0: kyantali kutegeera bo supamu batulukwogera ku mule buli ngabu kabuza not bwana buto bu baby
2: ngabukere butodozo
0: ngabukere oh
2: nechira chemba denyala ngogena
1: obutunkululuti wabubona ku
0: kwene mugundi nabubona ku bufule yo mumadi eyo
1: supam abanga butunkululu obo webunaba mumadi
0: ondi diabulunji okuti akwange nokwe walikirira oba nokwe wunya ino na million doli kuogera ku edo buntu obo e million yo buntu obo ojagana wa
1: mwiwe mweni
0: oh
2: na nakano katwali nina interest muko
1: yesebuntu
2: mm. Obwo mara ku transporting
1: aha
2: ne butwala message eri
0: butuka
2: munde yo bufa
1: omwami nkugamye taino kulirizinga about 16 million supams na yo lugendo luba luwanvu nyo compare kubuno obuntu e lugendo linzo kweranga kilomita abidi debuze bugendo okutambula according nga kilomita abidi
0: bona bona bateko kubabula mu
1: okuvanga wano paka tinga olikulozi kuikujaiganga
0: kati
1: obusinga bunji bufwa munjira choba tulina okuba bunji molala yeka
0: kalala konka
1: million 10 kalala konka na kaino okuja kabaka fertilizing over mu choba bulino okubanga asinga mani niwe mbanga musimbwire maize
0: no no mu alaba na bunji
1: omu alaba neejira la bunji za sirizinga irala eje lyo liba ere munseke kati abasada balino okutambula mailo abiri okubanga bajja ba fertilizing era we bamalo akalala we ka fertilizing nga bayigalawo system eyo ba receptors edo eda fertilization ewe digalawo kati banabandi we baba batusa balireti bakolanga mere baida baba nga babunga kule babunga bole ejirino jedido okutandikira ku okulya
0: akuboza kwega
1: yesebo
0: ekiko babantu ba mama bakubanga balongo mbanzi ndika bunji bwaje bwatomereji bwaje bubiri obutomereji
1: umbe abalongo process ya abalongo weidira nti one omuchala solo kulirizinga majabiri omulundi omulala oba ejirine irala lisolo okweyawuza mu emirundi ebiri lyabanga likola abalongo ayi ba specialized age ali ba specialized era kiba mu genetic concentration yomuchalo yoba yomwami okubanga azala so cheneze kati okubanga ndaga nakunti supams di producing bwawa supams di producing ba muchetweta seminal ferrous tubes mu test soba mu maji
0: okay
1: obutubu obutono obuli mu munsigo dinemuma eda wansi supams omwe mediva
0: okay
1: we divomu dija kubanga dija mu epididimisi dija kubanga dikola muchi kubanga dikula babuza irenga buto bwabanga bujja mu epididimisi bwatandika okukula
0: bwakulirumo
1: bwaba akwemitwe bwaba akwebi ebyemu makati byaba kunemichira we bimalawo bumale ena kunsavu na itanu obe miezi ebiri kwesatu Chovobo nanti wabango likuenda kufu na spams. Ndiji haba kubeda kubiokulia. Ndiyo lino kuba angolia. Nga mapeira. Ndiji hakuba kubeda. Ngo vakedo. Ndiji hakubi spa. Ndiji hakubi spa.
0: Jampala mpala mkula wandike.
1: Ndiji habi somesa ichi enkomenti. Wenkoba antiria mapeira.
0: Yes.
1: Kubanga mapeira galimu ino vitamin C. Wegabamu vitamin C. Galijia kuyamba kuino kukunkwa sodi no kubeni nji. Ate no kubeni.

0: bachiro chilala.
1: Ali wewe twale bila bitano che waliaga. Oyo.
0: Hey. Hey.
1: Kale sebo.
0: Ateruka kama iwoloza.
1: Otwalabi nzenkali.
0: Otwalabi.
1: Ata bache waliaga na kuibili.
0: Hmm.
1: Akuba meka tinze.
0: Hmm. So.
1: Dokika waitsi wabana.
0: Abasada tulina ochebeta refractive ogonde recovery period.
1: Mm.
0: Wobanga omaze omulundi ogusoka.
1: Yes.
0: Enkwasodo ni semeniwo dikendera naturally tibulwaire.
1: Mm.
0: Kubanga abantu bayidaino bakola ki baba ba complaininga. Musawo wenja lutu esoka mba na madi gange manji. Aye ate kabiri yokusatu yokune yokutanu bikendero lwisi na amala nampe wondi mulwaire nti be toli mulwaire ngukobye ntien kwasodi lijja kumala ekisera kiwanvu gabali dikola kati wobanga obaire na kadibanga kaidwire watu ola mwaka soka amadi agali mukabiri tigabanga galera gabaire mu
1: gabaire
0: obo lichitegere
1: ekyo yeah.
0: Buzibuchi obuidawo okubanga quality ni quantity ya spamuzi amani nobunji bukendera olwisi tusolo kuba ni varicose veins
1: mm.
0: Varicose veins ni emizi sanga jaja jiegema ku tests kumuma.
1: Mm.
0: Nga degema kukumuma oku. Kati dibanga da affecting iwa temperature. Kubanga emizi sawe jiba kunguru inu nga tijiri munda. Eibugu muli ya ida. Lidali kosa spams.
1: Okay.
0: Then, tuinzo kuwa ni testicular injury. Oba trauma. Nichi. Nti emuma dino mtu wa solo di kukuba. Oba nga wendo geire kuba boda, wagwa, mm. wako semuma. Mm. Oba wendo geire kuba ntu, aba kole milime jenda ulo. Waba nga ofu nye emuma, nga badiko siza. Woko semuma, robo liku kosa semino agundi, semino vesiko zedo. Edido kuba nga kabiri, oliku affecting a sperm zido. Deni, tuina testicular infection. Infection osolo kuba munga, tulina amambuluga. Naga kasi nze kubanga gakosa spam zidi na mambuluga chibune
1: kogaidi mamps.
0: Yes, obobu ukobuleta mampsi bukosa inu.
1: Eh.
0: Then tulino obu ukabuga kalamidia ni gonoria.
1: Hmm.
0: Gonoria jena kubanti ne nobulu wa idu obu abazira.
1: Nenziku.
0: Nabako bedalua enziku. Nabako bedalua achi bulu wa idu obu abazira.
1: Eh.
0: Kaba kawalele weyabulu wa alira. Eh. Choneka na kubida sutole
1: chenda
0: kujiramu.
1: Hmm.
0: Fina kansa wa mutestisi uwa mwe mumedo. Wabanga kugemi. Chona chisolo kukosa kwalite yo. Then, in addition to that, tulina hormonizi. Hormonizi edechi sada. We dibanga dijirenga dikendera. Disobulo kubanga dikosa hormoni inga jebeta testosterone. Neyamba kukwino. Mukubanga dijakuzala super mzidino. Then wetubani homoni jebeta prolactin. Webanga ni njino. Eso wolo kukosa. Tuline muma gundi hormones da thyroid gland. Dona disolo kukosa. Then waliye chintu homoni jebeta testosterone. Anabolic steroid testosterone. Testosterone yono jetwe kubobwe kube. Tuline idagala letu kwa wasada. Omusada wobango zira mani gachi sada. Tukukuba homoni jebeta testosterone. Ogafune. Aye. Mukukuba testosterone. Ofuna mani gachi sada. Kabili waliyo chetu kosa.
1: Mm.
0: Hey. Okukukuba idagala letu ya testosterone. Aye. Disinga kukubibuwa inu bantu nga benda kabode. Nga
1: alalu muka.
0: Mm. Hey, tuwa kuba testosterone wewe kube idagale rio disoulo kuko saino ogundi. Kalo suka mkoze mwao.
1: Ok.
0: Yesebo.
1: Kale, tuida kubanga tuwa wakwe namba doma sa wono. Mm. Masobulo kubane namba de kubanga chikulu ino. Namba de chikulu ino. Namba doma sa wo chikulu ino. Dr. Waiswa Nicolasi. Aliku noti masambu noti ndala ina ibiri mkaga ikumina muenda kanjira mu. Aliku noti masambu noti ndala anana ibiri mkaga ikumina muenda kanji kuongele. Wandika zilo masambu zilo ndala anana ibiri mkaga ikumina muenda. Oba MTN kunoti masambu mkaga chinana na isatu atanu na masambu is it?
0: Yeah, 51.
1: Mm. 0777 0763 8351 24
0: mba ile ndi kukobanti waliyo hormones detwe kuba nga dija kuongera moku muscles oba mani gachi sada aya atenga dija kuita spamuz checho chendese anabolic steroids ni testosterone mwene tulina infections ni inflammations edisobulo kugema ku prostate waliyo chebeta prostatitis prostatitis ti prostate kubange gedie aye prostate kubange eri kwa mabwa buliwo okulu omwami prostate gland yeno esobulo kugeda nga nabakoba anti singa dihydrogen testosterone hormone ebange reproduced eida kuleta prostate yokugeda efunzo omu watu ogwo musulo aye abavubuka abato abegaita nono batero ino kufuna infections edenzi ku infections eda kalamidia infections eda infections eda gundi eda kalamidia eda ikolai eda gonorrhea disobola okujja infections edo dabita mu watu agwo musulo wobanga wakava ku watu ogwo musulo chotukira ku ni prostate daja mu prostate da causinga prostatitis inflammation ya prostate kale echo chona kisobola okukosa ino omuntu enkwasodo TB genital tuberculosis asobola okukosa ino enkwasodo wetufuna okaitis ni infection oba inflammation mu tests mumuma amabwa mumuma obo obu amabwa obo obuko kujja mumuma emuma de nkobye ntini tests kisobola okuleetera irala omuntu okubanga gundi sperms quality ye ekendera ino tusobola okubanga omuntu yafuna surgery aye nga baamukola ku kumpi ni tube sedo edobu sada disobola okubanga kireeta ino omuntu okufuna low sperm quality and quantity era omuntu nga baamusala enseko omusaada kyona kireetera sperm zedo okukendeera eriyo omuntu gye baazaala ngainga mwene baamuzaala nga azira vessel difference eno gundi ekola sperm ng'akantu akakawagaako kazirawo era osobola okubanga ofuna low sperm quality eri abantu Mr. Cho walianga chinoti nge chino ni Mr. David
1: yes.
0: Aba jaino musauna abantu nga bajaino musauna sauna ene ekola heat ninjino yaja kuchi kunsi godino yabanga kabiri 8 sperms bu sperms bwabanga bukendera amani eri abantu abakole emirimo ngeje aba boda babanga ati amisemu madinwe ino kugundi kuboda oba eira chali nga ino kuboda gari nga osweito otyo osweita wa creating a friction kuboda gari eyo kibanga kiretera ira lobuzibu chona den eri abantu abakayambala bupanti bunene obwalinga bwetwayambala ngira mujye kinana obweira obwidi obwo bwalinga bugemera ira lady tali boxer
1: obobuzi obwo
0: ato olwisinga tina da cottoni nga da material a creating ibugu mwino chona chikosa ino sperm count okukomota sigala ne chikasi nze kubanga chiita kemikeyo ngeita ino sperm ere kosa quality ni quantity ya sperms omwenge oguswikirire baidi buli chetu ogera ku mwenge tugwogera nga tugutia tokati oguswikirire tituogera kabiri ku mwenge ogugasa okay. Omwenge gwona wobanga wekatinkira omwenge solo okola endaga ni kuba ni mairunji obaba cheta I think ebibeta mukano abeta kuba eh wali obugolo babweta bugolo byona byona ebyo kana bizedo dibanga dikosa sperm quality ni quantity obunene buliwo obanga ogedye ino waida kufuna noblo ile bwa sukari buleta ino kastoba nenda nga mabunda ga protrude nzengo likwe amabunda tegera anti oida kubanga okosa sperm zido deni obutali ya bulungi yes diet nkulu ino ino okulya balanced diet atenge elimu ne chenanda ebyenanda at least which buli which dia kuchienanda deni buliruna oino okuli ebibala chikulu ino okulambalo ino okufuna quality sleep 7 hours of sleep obanga oli kwenda enkwasodo dibe enungi ino ino ino oli chiwele cho Mr. Chewalianga
1: yes
0: tukobye nti stress yona mbino ku muntu deni emyaka olina okuzaala ngoka ali muto
1: eh
0: obanga okuze mu myaka wabanga emyaka 35 diweziza kitegeza nti skolite ya spam zido ejja kuba nga yona erigundi nga yege yege tulina endwaire edo okukonziba nga chronic diseases nga sukari buliwo bani sukari era weno ida kuba ni low sperm quality ni quantity endwaire da kidneys chronic kidney disease endwaire ngwe ensigodo dirwaire weno ida kuba no obuzibu obwo ekirwaire eche kibumba liver disease chona chida kuba no obuzibu obwo omugedo ngwogeire nti gwida kuba n'obuzibu obwo bwona so ebintu ebyo tubinotinge ino ino ino ngoli kujja kubanga oli kwenda okuba n'enkwaso enunje ino ngobo enda okuba n'enkwaso enunje ino kyegendereze era kitwalire kuirala eisira Mr. Chewalianga amapa amapere nakudi nokagabo naku
2: ngaline wange njete wali kyesiri
0: bulirunaku liye ipera bulirunaku Mr. Chewalianga liye ipera kubanga lili mu vitamin C munjino vitamin C ajja kubanga protecting sperms obubanga tidiri kukosebwa kintu chona chona ata ajja ku improving ani kumani gado emitwe jibenga nejo nga buli sperm yonayo nerino omutwe gulogwa geda gwabala no mukira omuzito
1: kweli aba italia mapero oyo
0: overkedo
1: alinebi bala italia
0: ebirungo ebiri mu overkedo ni bino
2: nazala dono mugambi
0: yesebo waino zala yaba joku yamba ku
1: bwe bale baba era kunapo bukaire baba eh weta gebya na bibo kade kati
0: tobo nao Mr. Chewalianga
2: deka ku bila baba msa ogenda mbasa
0: overkedo overkedo
2: naye waliye wange
0: mu overkedo ali mu ekirungo kya folate yaba mu ekirungo kya vitamin E yaba mu ekirungo folate overkedo yenka ali mu folate 41% yaba mu vitamin E 28% yaba mu vitamin B12 jebeta pyridoxine 23% di boosting sperm count era dayamba kwino ni kumani folate mwene ayamba mu development of the sperms nga diri ku developing wano chenku kobye ditwale emyezi 3 bajja kubanga di developing mangu mangu ino vitamin A edi protecting okubanga ebintu ebintu ebichafu tibidi baku dabanga disolo kuba damani ino ino that is vitamin E so okufunanga yo ku supplements da vitamin E nunji ino zinc eyamba ku sperm quality no ku improving semen yenu okubanga nunji ino so wobanga omuntu osolo okufuna ku chenanda chona chirie
1: liye kwa byenanda
0: ebyenanda birungi naye ebi nga sapunga emputa nedisinga kuba nunjino
1: ate binonze byenzi kwenda nebyo mubuyito bino bisike
0: byona byona tulija ko be kintu kirati twenda bintu bisike kubanga wobanga oli kulya boyiro kitegeza nti oli kwe walandwa ile sala wa nana sala wa butungulu bite muta mumunu tandiko kukola oba kulolubombo Ei, aye ebintu binene ebisike tutubiendera irala kubanga namba ndala ekisinze Mr. Chewalianga nja kuba kino ni Mr. David.
1: Yes.
0: Ekisinze kuleta bana bato aba primary, aba nursery okwida ku Saint Nick nga balina ulcers, H pylori ngeri positive, enda didikubaluma bintu bye baba wa kuisomero bebagula kubanga bakola nga bali kukola omondi omondi omwidukira mister
1: kutwali kando mchele
0: eh
1: biomondi
0: eh omondi den eliyo eliyo kabolobolo wali omwidi
1: eh obotni boka musonge
0: eh bodoboti eliyo musibatayi
1: wali ngoba ko bwa soya
0: yes eliyo musibatayi ate nendo notinge we mala point eno nendo mbuze nti soya mwogereko
1: eh
0: buli we bagema bintu bino babita mu bwito bulungi.
1: Yes.
0: Ayo bwito bino babutuyuzinga paka becoming a black bwafa. Bwito buneno we tubanga tukoze ekyokulya ekyo waakirya. Black eyo ebanga butwa. Yaida yakosa olususu lw'ebyenda lwona lwona yaleta amabwa kyokka waabirya waabirya. So omwana osinga kiba kisoboka. Mwe wazo okulya ebintu ebyebe basise mu bwito batola mu batamu batola mu batamu. Kyovu olibo naaba walaba naabato. Abakola emirimu egy'amangu mangu abatenda kufumba waibwe. Bali mera ino alusazi. Kubanga bulikadi naku wainuka ajaye yafuna chipusi. Yafuna ni chikeni. Aye singa alinga kuku musepi che kufumbi ebintu ebyo. Obwito bubabwa bulaka bubi ino buti. Aye rai yakola yabiri ya. Nganka alikuja wala. Mr. Chowalianga. Soyango likuenda supamu za kule togema kusoya. Aita ino supamu zi. Soya mwenati ii. Aita ino supamu zi. So wetubanga tulikuenda.
1: Soya mubi.
0: Ii soya mubi ino. Soya mufu mirira mubi ino. Ni products dabuji bwa soya. Ebyo be containing a phytoestrogeni. Phytoestrogeni yabanga estrogen hormone. Ate erija kubange kontana ni production ya spamuzi. Kale soya ti mulungi. Ebintu ebiri mu sukari omungi wobanga olikwenda spamuzi do dikule dibe nunji va ku sukari. Va ku bintu ebiri mu ngebi ya soda. Ebintu enane ebiri mu sukari nga mungi tutubyenda. To concentrate ni juice wobo mukozo webi balabi no betuli ikoba. Era fa kuchi kuchintu cha sukari ndija kwangwa walio point jene ndokoba enana enana dirimu ekirungo chebeta lycopene. Lycopene chiyamba ino kumero fertility. Enkoma mawango jimanyi webajita mu luzungu jinonyereze nga ko tuge je tugendo okuddako. Eh na yenga ndi kwagala kunyanya nyanya zino zilimu lycopene. Ne watermelon baya alimu lycopene sobe.
2: Eh nyanya na katungu.
0: Aha. E nyanya engeri jo zilya mutezigenda kuwa lycopene Mr. Chowalianga. Je tuba tukola tufune nyanya 10 enyanya ze 10 tuzisale sale ngawe twaweze obuto tuzitokose. Tudisale tutemu amadi ditogote le saa wanga ibiri namba.
1: Enana.
0: Enana ditogote ditandiko kutogota. Eche chirungo bachiko le saa ine Nigeria. Enana kolani nji ditogo sede ni wamala. Osolo disekise ivario. Obo osolo kudiri abuli otio. Oja kubangofu ni echirungo chala ikopini echirunjino. Chidakule tama nigechi sada. Chijaku protecting a prostate yokubanga tegeda. Chijaku kuyamba musupamuzo okubanga dikula ino. Nede nana doli kugulira Mr. Chowalianga.
1: Okay.
0: Deni tulina enkoma mawanga.
1: Enkoma mawanga.
0: Pomegranate. In fact nga welina obusigo obungi mulere. Wojisalo ti obunamu obusigo obungi mulere. Anciently bali nga bajikoba oba abeira bali bakoba anti echo kiyamba mu basado okuzaala.
2: Yenere wa hajisa kito.
1: Eh neyo.
0: Mubayindi okusinga era bili obuli wobonawo mubayindi. Obibona mu pomegranate era ni mukatale bili mu binjino. Enkoma mawanga mujirye ino. Elimu ebirungo byona byona ebiyamba omusado okola spam zeni nje ino. Buli kirungo kyona kyona kyebafuna ekiyamba omusaada okuba ngaazaala eba ngaaba na balance ya spam zikiri mu nkoma mawanga. Aye kyena kobye ni kino tuina ni kiwi wali ekibala ekyo kiri mu central market ntero kibuna nyino bakyeta kiwi. Kiwi eri mu vitamin E eri mu vitamin C eyamba ino eri mu antioxidants eyamba ino omusaada okufuna spam zi enungi ino. Then emichungwa. Aye nabakoba nti emichungwa tutajitia. Chaite kabuli muntu waino okufuna kwe emichungwa angesa tukumoka gabuli runaku. Kubange emichungwa nambandala it is an immune booster. Elimu vitamin C.
1: Omuchungwa.
0: Omuchungwa. Elimu 160% of vitamin C. Which will help ere idaku yamba ino. Ku improving immunity yo muntu ogwo omuchungwa.
2: Oguliotia.
0: Omuchungwa gunenu. Tutuli jakubanga tugususa tidio ba dashi kansigaiza ime kansolo kuba na wengi
1: majima. Dashi kabili.
0: Dashi kabili. Kati dashi kabili ya ikumide membe abama simu.
1: Yes.
0: Kali. Ndaba likera ikumina itanu. Chienko bienti omuchungwa gugeme bugeme. Ogususe nengalo. Otandike kugugaya.
2: Ngojie kwe chukuta.
0: Ngotuwa ile kwe chukuta. Uluachi, watani kukugayo, uokamulu omuchungu ogu, okugufuna mujuisi, omuchungu agulimu maliki asidi. Maliki asidi yamba nokuwa niyebi uundu, erelimu emiga somi njino. Aye singo kamula, omuchungu wa maliki asidi is oxidized to maloniki asidi. Maloniki asidi mubi ino, nti abalwa ideba nafuya, ate abalamu, one banafuya ino, ya abale tila na mabagalu sazi. Chovobo no muntu asolo koba nti, nzendi ye michungwa iti jinde talu sazi, so nga idi akako diyo kwa mulongo wena mungalo chakolesa, jidi ye buli ye.
2: Ai. Rumaro kususa gweri ya buli.
0: Jidi ye buli ye. Guli ya. Guli ya buli ye, oida kubana, oida kubana ngofu na mochi.
2: Guli ya ujikuto vime.
1: Oida kuogela kuniku ni mune ntanga uzi yao.
0: Biona vena bidi musaitras, bidi musaitras family. Birunji biona biona.
1: Okay.
0: Ya, yeah. Eni mu manga, da biona biona birunji.
1: Kambonge da kumasi mugomu kulu, kubanga speed inene, ama kulu, amasi mugamuga wandike, wandika wantu, inamba dino, dijia kutasaino. Tuko bienti, inamba ye mutieni. Wandika ziro msambu msambu mkaga. Mnana isatu. Itanu ndala. Abili na ina njiramu. Kunoti msambu msambu mkaga. Chinana na isatu. Atanu ndala. Abili na ina. Ni kunoti msambu noti ndala. Anana ibili mkaga. Ikumina muenda. Kanjiramu. Kuziro msambu ziro ndala. Anana ibili mkaga. Ikumina muenda. Tukajama iso pake sawa isatu. Ngatisika izi dachi ikabili, tupe ngatisibula.
0: Nyama nunjino. Yeah. Kasteva anga, ezira mu masabu. Manjino, nyama nunjino.
1: Okay. Ayo kutukube nyama
0: nunjino.
1: Kasteva anga, tia masabu.
0: Kasteva anga, tia masabu. Nyama, amaji, enkoko. Biona biona ebintu ebyo birungi ino okuba ngoli kubidya woba ngoli kuenda supamuzi mwene abenga munji ino mister
1: yeah
0: oli kuchiwana mukama wange ekintu ekyo
1: ino ino
0: mbaire nsaba nti ebibuze ebindi mbirekere ba masimu bankobere
1: all right twira yemuli wagale isimu byo ojabango twegaita ku bitaku note masambu ina mukaga 5 8 3 7 3 niko ziro msambu mkaga mnana, mkaga chinana, mkaga na itanta. Mbrida kwa uo, uyogele kuni Dr. Nicholas, mstudio zikola na ambemu. Hello.
3: Hello.
1: Wanji.
3: Walubu terevu ni mse ganto ni china itakalubu game di terevu yende.
1: Buyende, yes.
3: Mkutoko mso kenda sima umwa amyo yogo msomo uguwa tule zero na kuwa lero.
1: Okay.
3: Era ndi musimu aye kibuzo cyange kirenze iki eti sinze okuretera ubunafu mu basada eki bikirire yenenzo tegera kubanga abasada ubunafu bwaifwe bwetegeje okutubola mak
0: sigala
3: yenenzo tegera
0: sigala omwenge nebyo kulya ino ebintu ebirimu esukali obutakola exercise okuzimba embuto dino dabanene nebirwa irenge ebya sukali ni pressure.
1: Okay.
0: Kolo undi.
1: Kola. Hello.
4: Jari kwa Jambogo.
1: Jambogo liotia.
4: Nesevo. Kati nenda mruteleze mkuku. Enko mawanga nechili wa mruteleze mrusoga.
1: Enko na mawanga nechili wa mruteleze mrusoga.
0: Pamagranate.
4: Kale mchitu ikize kumuruganda kale.
1: Iti diyo timuchungwa. Iti diyo timangada.
0: Weka tuwete chowalianga.
1: Chowalianga ina tukoveda. Aye ngeenko na mawanga. Buli yao chiba mwabala walo tibuli mpapo. Buli yao basi mwoma. Alikula ino. Kale sebo.
4: Sebo mbasiwa na wangaiza.
1: Mulumba na wangaiza yes uyende.
4: Ndineji na wangaiza chilipala uli mkamuli.
1: Hey.
4: Wabla wale kwa sel. Mia ugaya wale uyende.
1: Okay.
4: Nenda kubuza ku dokita ekibuzo.
0: Yes sir.
4: Ndiki ekireetera omuntu okutulerize very many spams nga yakatandika okola omulimu?
0: Ekyo anti obanga storage nyingi. Storage yeah. Weba nyingi osooka waliriza nga ikabiri omulundi gule storage ebanga ekendeire. Ena kuibiri isatu obanga wakozeira semeni amala waliriza nga mungi.
1: Kali. Ali kulaini, hello. Yo gela kuino?
0: Yes sir.
5: Ali kuwereza.
1: Kale baba.
5: Ponga mwese nge mna mayingo.
1: Na mayingo, yes.
5: Utu ufumu sada chavu zisa sena chemba ya ndipenda musa mutubu ndekeze moku.
1: Enko na mawanga?
5: Eee. Mubutu ufumba yene itaneza ino soya. Ayo kubyo tuti ti mulungi.
0: Ti mulungi na ile. Ayo wabanga tu.
5: Mtakwe migaso muivwa migwa cheiru unji. Kunga mwesi inde.
1: Oka mwesi inde.
0: Okay.
1: Kale waida kuidamu.
0: Jamu maiso no kubango kule saino no obutunda. Enanansi, emiyembe, gundi, bananas, that is amenvu, enana, watermeloni, avocado, amapapali, na ni gundi, guavas, ame, bageta wati, amapera, tuje kukolo undi.
1: Kola.
6: Mami cha walianga.
1: Iwanji.
6: Yako wakana kuku, kunevi vusu ya vanange.
1: Hmm.
6: Yani nevi ni mako mungu.
1: Yes, sir.
6: Buti nenda kukubela kumusa wojo tiche chifu wangu edikiru kumusa ni talanga na umutu ni mpuri atigulikunu mainonga wa inu meno jenko ni guko na namani
0: wa ini emiake meka
6: emiaka asatu
0: emiaka asatu pressure yes, sukari babi kupima kuku
6: na jaku mwamba ina baba abo ache uchia sanu kabepanko na kubaba aso nkasoka munga baba ambale nduweje mba kumiana na mkaga na kubaka hivya na aya na gili ya kentu kiala aya wa zungu soka mabunda atiko dinuwa madi akenda akato kaya wala ah kai mga vya njiri ya vindi nze sana la vigere vya nyogoga
0: olija olija kwe
6: kwe nize kitimbo akiti alo nye magogo defense ya rutene
1: ok defense yeah,
0: defense wa ida kuidaba kukebele kuku nda kuwa yeah. Offer yeah, nti njia kukebele abyo na abyo na sukari yeah. Uratha njia kukebele skani mkebele ni test dona muna neda infection inga ni kunoni ayibi ino kuwa biyabutu walo unabati nda kwa ile mitu walebidi defense noni ya kutuboni
1: talu mkabwa kubaisi mundu kugema yogela alikulaini hello
7: kwa wala ukuweleza
1: kale
7: kwa wala ukuweleza kwa wala ukuweleza kwa wala ukuweleza kwa wala ukuweleza baba soka na sime mpeleza ime timwe wala ukuweleza
1: kale baba
7: achi ni kufuza kamunguluze chifwa kuchi
1: kamunguluze
0: ya kamunguluze osolo kuva kupresha osolo kuva kusukari nga motono osolo kuva nga oina blood clots munda muneno osolo kuva nga oina electrolytes obo munu ogwo mu musayi nga mutono nebi ntubi njino idaku idatu kebele kutubone
1: kali kulai hello
8: hello shabu.
1: Yes
8: nikumbea na mune amane zolo
1: walo kudama nikumbea
8: kutikisere kituka natu ya na inzi natu kutikisere na karamuli wale choku vili kulino mwana aye mwana kari natu kutikisere yeta kureno wansi.
0: Omano ya ino kubanga ino busuwa idebuo lususu, ato obanga ino buuka, obwe mfana, nga nobu mulete recho. Tuida kebedo obanga ina mfana, ato obanga ino buuwa idebuo lususu, okutu ya na most times, that is hyperhidrolysis, bivac factors ini njisolo kuba hormones, nga nedireta, pressure sukari, oba infections edenda ulo.
1: Hello.
9: Hello tuwele.
1: Kale.
9: Basoma edio, no kusinzire izinga mwigombola lina ngondo mtisi.
1: Na mtuumba yes.
9: Sino mchala wange.
1: Yes.
9: O wakola kemirimo na kuna mila ati na kutama. Abo kuko kusituka ya uliro kama munguluza ataka kugua.
0: Ate mundi na timo muluma?
9: Mundi na ila kitu fikisero mkida mbo timo mulumira.
0: Ok.
9: Echi ndi. Chichi okumutaka mungu vile msaon tangazie moku huku. Tuli no msaba saiza bandinga ba leto supamo mugemu mutuwe bitole ne ba supamo wa julungu osikwe jijo na jono kwa hawa na mono supamo msani yali haina echo kusatu
1: yangweku
9: nko mama wange lile mwili kwa mti nko mama wanga wali wogu ntu abajaji weba komanga omu salo salo jeni gundi bukolo ti insunta ni wogu ntu
0: tuanunanga munga
9: tununa
0: niyo mkua niyo mkua kati omucha wali echayo gaideko habu zize bivu
1: zive habu zive njibu njena
0: echo mucha alaba idamu kwera kupresha idamu kwera kusukari ainga yetago kubo nubanga ina mabwa munabana wali echibu zao chabu zize
1: chabu zize nchila bide Eh? Hey, super mwe debi tole nedi da dilute.
0: Okay.
1: Kwa vale ino.
0: Wazira mutawano, oba didi da dilute,
1: eh.
0: Oba dabi tole,
1: dizira
0: mutana, aye chikulu. Dachika nga wakaribi tasawa, okuba nga dikozechi, nga difuse madi, ne chikulu.
1: Okay.
0: Mm.
1: Kale, alikula ini.
10: Hello.
1: Yes.
10: Ema ina peleza ya imwe.
1: Kwa vale ino.
10: Na muna buvu malichele chitiko.
1: Hmm.
10: Ndesirena. Nde na tabla oluisinga tifuni obena kusinza kumungiri ya tifuga mwuko huko tijibiche kusinza kuminibuja tifola nama nafuna enda ya anzi imba kari tidi oba chivapuchi
0: ato okufuluma kulonji
1: kalumweke mangu ino
0: ok alusa zije solo kudiretecho no okufuluma kuona solo chiretecho ai chenta kukobia Mr. Chowalia Mr. David Bulonji ni bongo yena ayamba kuino
1: mulonji
0: ya bongo muli probiotics ayamba kuino ino
1: okay.
0: Okubanga omuntu ofuna enkwa senonji
1: alright kale alikulaini kubera maina wa just wait kunsonga alikulaini hello
11: yes masao
1: masao
0: sebo
11: wodiko wabalongo
0: gwaiso Nicholas yesebo ninze
11: wabalongo kutuwereza
0: kale sebo
11: ono kabatisa jito kusinzire bulomba
0: yesebo
11: ndi mutamifuwana angrasi mabayoreke
1: jamma isa sebo
11: kati ndiku uza kuchibuza kilala otukoli okuli ya michungu hae michungu wainze uwengiri ya jiesa jirira
1: ok
11: echo ukubiri
0: osobo lejoe jamma isa choku
11: nino ino amadi chibakuchi nino ino amadi atenga ma ino gofu ino weta nino amadi omuti magubamu
1: ok
0: one emichungwa nkukobi entiji yamba ayo obango ina specific allergy kuyo specific allergy kuyo abenga aguleka namba ibiri amadi ganeno obango olisobola soko lwe nga olekera okunwa amaino goveino geza kwa amadi agechibugumikirize okay. Waidabo nanga omubiri gu getinga used kudat
1: alikulaini hello alikulaini
12: hello.
1: Wanji.
12: Mimi sasa kuyoka na kuvena na waikoke.
1: Na waikoke yes.
12: Asinge chini ya chama kisoka. Kana chango ni fumbi, na ni kule nofu na chokoka.
1: Tama amani, wewe na waikoke.
0: Ira mo kwe chibuzo.
12: Chokoka yote, ulimia chofu bena ane donka wa difu. Otiviri, mali wa tibia.
0: Yes, okay, kabaida mwe. Chikobye ibiri aye nkobye dino okubane njinga 10 kuja maiso TVD. Ibiri ntono ino kokola like opinion aido kokumala.
1: Ali kulai, hello. Ali kulai. Ali kulai inside bana batukugema bani ifwenga tuliwala lokubyesimu oli ku followinga yogela immediately kubanga abantu banji kumazimu. Ali kulai, hello.
13: Hello.
1: Yes, sir.
13: Mama kweza kasiba baby tiwa.
1: Kale baba.
13: Ame anairobo zini zedi abiri yo sembe tamfa kwa mutunzo wa fire stage zaza abalongo.
0: Yes, sebo.
13: Gizaza abalongo ngana ngana kuseka baba.
1: Ye wazala abalongo iwe.
13: Eh, ndi kuna kudulizi.
1: Hey,
0: ekibuzo.
13: Bazawo kya muganda wange kya nkoko.
0: Yes, sebo.
1: Jal maize nechibuzo.
0: Ekibuzo.
13: Eh, kanene kande kumulamwa.
0: Yes, sebo.
13: Ezeke ekye na muganda wange baba. Omutima gunu meino.
1: Mutima.
13: Ali nanu amari kulala. Ekyo kubiri. Obuyina kukibiza kulala baba muganda wange.
0: Oyine myaka emeka? Oyine myaka emeka?
13: Zene myaka 27 baba.
0: Va ku soda, va ku sukari, amatato tamu sukari, ate amadi onwenga, amadi onwe masu nechindi. Nwai nebibala aye ebintu ebidi musukari bileko oida kubanga oli bulungi okole ne exercise
13: yambe ndi kutunda sebo ngano ino butunda
0: acheta ganga buzira musukari ati obutundo olwisi bukozinga bwona ulcers kwanga acid yabo munji ebintu ebideta ulcers bileke buli wochi uliranga chidye nwa madi amasu chida kuyamba aye controlling aine ebintu ebideta ulcers ne dedili kutawani
1: alright nga tukalige mawundi funa peni wandike namba domu sawono kubanga tulukumpi vama studio mudachi kaitano didaku wandika 070 ndala nana ibiri mkaga 19 njiramu wandika 070 ndala ana na ibiri mkaga ikumi na mwenda niko noti masanvu masanvu mkaga chinana na isatu itanu ndala abiri na ina kujia kubanga mwogela kuna ye nga tumaze studio zali kulaini hello yongela kuino
0: yesebo yesebo webu yende Oina ala jee yon tito sobo la kuo ni za methaneyo Soba ngo ina kubanga tomulidana Deni mwaliyo Grace owe kakira Ankobi enti Musa omba ile tusabo tubulize otu inongoleku Che chiretera emu mwabate siso kuluma Nga ditandikira neno mchi wato etu, chikulu ino chitera kuba infection
1: Okay.
0: Aye, mbaile nsabanti obango osobolo kuandika message. Jiwandike nze ndakwira muri awandika message. Ku namba ya Airtel neva kwe ya WhatsApp.
1: Right.
0: Then obanga omusomo gwa ife guneno gwe tukoze tulija kubanga publishinga ku TikTok page ya ife eri Saint Nick Health Center 3. Saint Nick Health Center 3 ni TikTok page ya ife tujaguta ku live olwaido then Haba kubama simu kuba, bulia kube isimu, ndija kuba antili kugema saa wenu, nja kulinda kuncho, nkubide mulala kumulala, wabakutandika ido kusawa isatupaka wichi yona yona. Buli mtu ye nae nayendo kumbuze, chibuze, chenda ulo. Mbuza, nga abantu wana na wemba ide mba irangamu, nda kuba iramu bulonji. Haba kolesa WhatsApp ya Airtel, nda kuba ngandiku. Haba kolesa MTN, nda kuba ngandiku. Saa wenu, ndidi CV nga masimu, ndige mama simu, ndiga recordinga itili kuga iramu. Kwanga ndi kuprogramma tu wemvawa neno mwida kubanga mulamba ile.
1: Kasi kakufune mwami chivali anga na chali kubuza.
2: Msao nyamba mukano.
0: Yes,
2: fetu nywanyo mzabibu. Mzabibu.
0: Mzirine
2: kamienji.
0: Mzabibu mirunji
2: nyo. Mirunji.
0: Mirunji nyo nyo.
2: Watu mkutujiko zisajonga juu iseka.
0: Mzabibu mirunji. Unaite mute kamo sukari mjinywe joka.
2: Ok, ako nyambi ya
0: mwa. Yes, sebo. Uote kamo sukari obero likukono na juu isi wo. Obo likukono na chivala cho.
2: Ok.
0: Yes,
1: so mzabibu agunwe. Agunu inu. All right. Tusikezi dachika isatu, tuvenga tuvwa mchifuachi notu umbe umbe umbe umbe.
0: Wadio alfa avu, kumbu zanti, Musao Nick, what is the cause of premature ejaculation? It really hurts me to ejaculate just in 2 minutes. Okumala amangu, mubasada, chona chirwa ile chamani inu. Alfa, ndija kuida ku message enu, mbenga kuida mu bulunji inu.
1: Actually, amaina, ngokaja.
0: Yes,
1: sir. Oyali nga abu kiza walano na nkobi ati ni mukisa. Muna maulidali wanyange. Tupu ukizee kwa masa wo. Atukovede ku. Edachi kento ufudisa inekuba imeka. Ngoli mchisawe no mwagalua.
0: Obu eksperti. Boku ruino. Buli woba ngoli eksperti mumuzano. Deni dachi kosola no kujesa wendala. Obe ibidi. Ngoli kuchi. Ngoli kuzana mizano jo. Bulonji ino. Woba ngoli ranti amadiga no galikuida soko. Gumikirize moku.
1: Gumuzamu.
0: Ebidozo
1: bivweyo.
0: Deni woba ngoli mchisawe. Tota birozo mchisawe vyo na viona. Biti woba ku business. Biti kuledio. Nga ingoli mchisawe. Tua ida kuba ngo. Sola kumala mangu. Obo lichibona. Sacho wali angazi.
1: Kitu kazuika wakavonge na mamasi buke. Kukuru
0: wabalo. Ngovenda mungale.
1: Kali kambonge na masimuge, mwogele na ibinji, haba bize, ize bize gentleman, Dr. Mukugwino, mkolaga na engechi singa tui kumuboza kujia kumuchalila, kuinule kubizibu vyo. Wandika zilo masambu zilo ndala, anana ibili, mkaga, ikumina muenda. Wako zilo masambu, masambu mkaga, mnana isatu, itanu ndala, abili na ina. Ni Dr. Waiswa Nikolasi, wale kusentinik, empo mwile. Inuma wa petrol station area wo mwida kumwagana abakoleku tisobala swika wo abama kudya mazo kuingira mu studiozi babenga batsomera agabaira umuna kolambira okuva kuncho paka yetu lokumalira ku bye bye a very good night.
14: Everything comes with a price.
15: If it is
14: not this one.
15: Aren't you emperor nunji? Nisongalwa chua tulisa. Ni fe. Usoga Royal Radio.

0: da yotuli kuwaba muta tutega nga batemu mbo katuba tege mungu mivili kodi ya satunemeka nzani ni alu kuntega koi kubanga nzenjava kwe yomu atanu nga ndiko langabu aviru nji nga tibu sivyeku so alu kuntega muna angevayo ido nkobele chani chani mbele semu njira ya angeweo kuntega nzenteleze mbo terezi
1: katila kakati era omusigiri wa government mu district ye Kamuli Rose Birungi asabye omudumizi wa police mu district ye Kamuli okwata abakulu b'amasomero bonna abetestese okusomesa abaana mu kyomulo muno
2: basoma yo wiki emu bbiri ne basaba abazadde 10,000 naye ng'ate bw'asoma taamu ya myezi 3 fees ze bamusaba oluusi 20,000 obwo obubbi temubulaba nti bwankukunala mutukubira essimu mutubuulira amasomero agasomesa mu luwummula nvudde mu ofiisi nga ndagidde DPC batambula amasomero gonna agakolaki agasomesa so ne osimulagira naye agenda gata baalamu be bakwata nga basomesa mukolaki tukole ekiriyo baddeeka abaana abamu abo bemulaba basebo ne banyabo beweerera mu luwummula nga waasuubira naye okuba ku bulooka afuneki afune ssente ekyokubiri twagala abaana bawummuze obwongo ekyokusatu twagala abazadde baleke kukolaki kubabba gwe ssente beweero si wano gw'okwatibwako sekyuyite y'ekyalo kyo.

0: Kare abantu bari kutandagaza lulimi olusoka tuli wano tuli kuluomya baba fumvuwa fumvuwa babo tembete na mulondo so kubangola mulaba soga na balangira babo bari kuduga mwene mu mwene chalo isabire kakensa badange omusada wa season duna duna kale tuena tuligwe tugeza kukubanga tukola emirimo jo mumbere yofunaniziwa mumbere nunje ino ateranga tubikola mungeri ekasi nzokuba eyenda gole ino ah kale abantu bafabe mayuge ena kwedo mwezi yakuba 13 omwezi ogwo mwenda mwene chalo kinasimi abadeke kweri ebusoga ngali ya umati kilago mkuzi ogwe 12 tuja kuba oku district kwe na otuja kusoba kubanga tuba olusoba kubanga tuja kwe nanika ama kanzu ama gumasi engeito ama koti buli kumirira kukuna bulu nji kwerere anti empolo gume nabe simi ndogo weza wali mchibu gechedi la mutandi so kubo nembele la ganti empolo gume natele kubwa kumuluvidi ena atele kubanga eja kumisazeri indi katonda wange kare abadi tuizanga usinza mtu ndo bienda ulo Mwela likuwa nga mwiyo, akubati yao mkaide wange, dada, wadangi. Salame, mutelele mwela likuwa nga mwiyo, oye mchala wange. Kwa zena, nina bachala wange wameka, najwa kuzali wanga nina bachala wange wameka, badada wange, kati uli, inecho. Sini kwa kwa wangoti, zena yanko wako kuchwa chibi. Ali yovulu nji wa walikuwa nga mwiyo mko, walikuwa nga mwiyo, ligeza kutete nkani ya bintu mumbira, ayenda uleino. Mkago mwilu joli siliza kuwa nga litu uliriza, okola chamani kuwa nga kumi ili kwenu, mkukobye, uliku chinana na munana, akamode mkaga, busoga, Royal Radio, ondi kumoyo, ondi kumoyo mkago wa joli siliza ya kuwa nga ulira, elaga enau, soko ulire kano.
1: Kutibusoga nsagambo,
2: wow.
1: Busoga, eri walala. Era busoka, ebu kaina kamwenu mwenu. Olwa ledio ya chabazinga, echina na nomuna na kasiso mukaga. Echina na nomuna na kasiso mukaga. Busoka, Royal Radio. Ondi kum...
0: Ondi kumoyo.
3: Kale mpegano mkagu wa itulizo kwa mitu ndemi kula busoka na emirirano. Weba likuza ledio ya chabazinga, kina na nomuna ana. Akatulunze mukaga, busoka, Royal Radio. Wendi kumwe nendo kula msaku dada wa isa sula we miyake kinana na ebidi kizwe kwa mkangu ya Dawidi yao kukulize kuziro msambu ina mkaga itanuziro munana isa tu ziro msambu ina mkaga itanuziro munana isa tu enambe nuziro msambu ina munana mkaga na ina msambu na ebidi nenambe disemba yo erina erikuleta diana na ngwe rozet
0: nana nizembe mkubile nana ngwe
3: Nana ngwe Rosette kaka santi ofu ni mitu wala atanu kuisimu ono koru wa lero
0: kafana nge naiba wangirina
3: buti enamba msisimu diri namba munana kwa aga kwa aga yage mdeda ankazana awali kujofu na TV over ido kwa aga kade ndivu wana sistimu enamba ndiri jade soma era mkumaliza unjade soma iwaru kuzana ngu ino kuikiriza ndo likuenda TV ziyo ngramu amani kweze sengu kumiviri kweza kaka aga kanana mtu wala kujama iso E TV tukua TV ngeri mitu wala satu plus. Ayo sabulo kuangula ngokwese mitu wala ikumina. Wabala wala mbajeti yo. Eriku ngira muse entedo. Nti yii.
0: Kale, digaste yu mwenda msamsta. Ndala, hashi vitu kutamble my dad sana.
3: Abadu wakusindika message wako. Adeo nkari kwa gira kurugweri. Mnaisu.
0: Onyige.
3: Onyige haka muni enye.
0: Aha.
3: Haka muni enye.
0: Iviri.
3: Mwenda.
0: Musamvu.
3: Haka muni enye.
0: Moiza.
3: Haka dara. Mnange command center and doesn't send it to kwira kwisimulio na nangoro z kuziro musambi na munana mkaga na ina nsambu na ili namba December yo lwaku amba kuba kwisimulio ngori kwa na zaline
0: ofu ni sent kana
3: nangoro z
0: rotate
3: enamba eno ziro musambu 0 ina china na munana
0: lotio
3: 0 ndala emitu ale 10 ziro musambu 0 ina china na munana 0 ndala emitu ale 10 Enerese ga Mugabi Isaac.
0: Mugabi Isaac.
3: Sisi mweraze. Oluwa netu wakajemba kumente yari kusumbuamu. Na kuwa command center ba commandinga.
0: Yes, bro.
3: Ono ye nafu ni mitu alei kumi. Ono aba ile ni ziri ntusa Isaac.
0: Ziri ntusa Isaac.
3: Bona olaba ni Mugabi Isaac ono ziri ntusa Isaac. Omuka zina wangu resente.
0: Rosette.
3: Na nangu Rosette. Wenu usabulo kuangula ATV over sente. Zana star iviri mwenda musambu star ndala ash
0: onyige
3: tampini echama sidi kila mchipale mkupale mkupale
0: okay. Na kukobi olo ido ntimuna na bere na mukuru yakati amukola bulonje bintu ateye muna mifacho okobere mu bali kundo operanga agupale abantu baiza musango kinogupale nakapale no lupale abantu bagupale gwabo
3: twali kwena wandi
0: otio
3: ena wandi eyo ni wese sura abijira kulambula uta kuloruso gandi ko ruasuka
0: eh
3: buti wetu aja mukuru wese no Biden gobachu kuisimule betena eri ambala pink
0: oh ala wandi primary school
3: ye mwena waliyo omusada
0: abadde masteri landi erida
3: Dimwe la bila sura mumpereze ku message.
0: Eh hey, chemwe ipo mulunjo yo.
3: Empale ngasa galika mumpa nani?
0: Ai ngajitu kabulu ikuba yali munene bulunji.
3: Atukulize kutakuona. Na ko bati
0: banono. Kale ari kubusoga Royal Radio gemai simu otu osoba kubanga otu ulizaku. Mukagwa.
2: Abako mwe balotu
0: wele. Wele baloku uliza mukagwa mulunji nilanyo sinzire wa.
2: Ono bamweta Prince wa ko Robert Ebugondo.
0: Ebugondo kiri mu igombola che
3: yo. Ebugondo ife chigandalo.
2: Empereza imwe nayo ngere bakobansi.
3: Omulangira Omulangira
0: Omulangira zeya time amala
3: wabugone bugone yene yo bidada
0: ba akira zeya time amala techo kiremese okubala ne ya time
3: kale ni gesta ibimwe na msafo ni gesta ndalash tampinge cha masirikire sende likwira ku isimuli yao namkiza kusala ngo comex robot ensomba byuma
0: salongo wafe
3: namkiza ku baba keisha
0: eh daddy keisha we bali kubanguliyo we bali kubanguli kuuliriza
3: namkiza ku manager Shari Ashraf ena mungaru
0: kakensa manager we bali kubanguliyo namukiza
3: asmani omana atu sevi ntwe birunja atu wa tv febe na babuza mameta timor
0: ranks timor ranks hei ganga kungo birodi
3: oyo mleke msumesa erikroke and his phone accessories
0: kinaka bangao kuchijeka kire naka bangu
3: mjaku wa hile vyegeme isi mga uundi
0: mkagwa
2: yes wana
0: sebo masi mgano
2: ogemi ya wana ambego kuchizile mamka itombora na muendwa
0: yes sebo
2: Mwe
0: wale kuhuliriza
2: Yes sir
0: Kale Ah vanangi Oluna kuruencho omu wanguzi Aja kuwanga ipunilo lusanga vya Watele fwai nanka nitu yuvui Geme isi mwoni gemo tita Ebiri mwenda Musamfu sita ndala Niga mukati Usawulu kuwango settingo mukisa Tomana oyinzo kwanga ufunira ekigena gena wole mero ne wole mero ekigena gena oyinzo kwanga ufunira ku telephone nuna ku rwencho mukagwa mulunji
2: amane ruwa lokupena
0: lubale okubosha mwa lubale na waka
2: ena ndo mitige gibe imite bona bona
3: bas lubale emele ku mudi
0: lubale yenda jeduku we lubale nenda kulia
2: baba yongiro kuwera
3: zena
0: ngene mwa lubale Kale rubale tubatumire rubale nijowali.
3: Eh rubale nijowali nawa katubala muisa kutubenda ino.
0: Eh muna singa ama ina
3: gwa tokanga sabaluksa. Kale esimu rubale zisumbuwa babizile kuyange. Jitoleko. Bita ID number yange 0758 0688 ndekura kura yoku esende edini kudachi kama 10.5 zana buti sita ibimwe na msambu nige standard stampini chama uli zaku mkagwa uno.
4: Hello.
0: Hello.
4: Akubata.
3: Ari yesebo ko deyo.
4: No baba.
3: Yesebo.
4: Nyini ato mungabule dokusinjire bugembe.
0: Nyini ato mu wange mwene injiniya.
4: Injiniya mwene mwene era ali kwa bantu bali wano bali ku buli nsoro soga.
0: Injiniya ngobuze, injiniya chiko ekweto cha kusula muguluka.
4: Awe nawo naira wenu wano kali nawe ndi wense akaguda akatere bukakola
0: nsa. Chizata bwe sirikirawo.
4: Kale
0: gama isi mwenige star ibiri mwenda msambu star ndala hash niga mkati star ibiri mwenda msambu star ndala hash
5: Hello
0: Hello
5: Omula angira mpango na diwa makoti ngansinzi na gamuli Baba wanguluso gandiko ni kuwa wawa wanamuchayo ya tutumbu ile wabizindalo
0: Kale mkagwa
5: Tulikuu liza etivuwa mumpale yevi raka
0: Olimu gezi
3: Mbana kino kine ne, kino kine ne, kino kine ne, kino kine ne Kari, uundi uyo Shaban
0: Uwango we
6: Kwa watu wadezi
0: We bale kuuliriza
3: Tali kuenda kuogera, ichuma cha msara kucha gemon Munangi
6: Okare
3: Sebo
6: Anawa basoga salifu kusizu uli ya kadu
0: Mmm
6: Vega ya batumbu ile ino
3: Bas Echimnao Tuenda kuliza kumunangi
7: Hello
3: Yesebo
7: Opoloto Ismail Mugwere Kamche
0: Oh Mzee Opoloto Assalamualaikum
7: Baba Dibu
0: Oliwo
3: Moko Hai Moko yu Mugwere
0: Moko we
3: Mugwere isi
7: Kwa shi Mugwere Mugwere
3: Wanji Moko
7: Mugwere
3: muko.
0: Hey, muko dafira muku be.
3: Muko network atiri kugana. Sebo.
0: Kuva isironko.
3: Chaba nyo grano mwana.
0: Wa isironko network ari musumbuwa.
8: Kita. Sobola kuzanya radio bingo. Besironko.
3: Yeye usabola kuzana radio bingo wa mzana si yona yona.
0: Mm. Na bali kulia mu America bazana. Kali. Too much talk kwa sent.
3: Ni kwenda kwega ruteso. Mukazi wange na nimfunye kwa weteso. Mulamu wange
0: wewe bayiza. Bona yogere kwa mazima lero.
3: Ande kulira bo bango funye mukazi ile.
0: Ah. Yeye na mukazi bali ofunye kuna icho chiwe. Adengo. Mulamu adengo.
3: Muganda wange chota kwanza. Kampana kuchaye wewe kova. Assist mwele kuna ganti wa kova. Muko.
9: Halo baba.
3: Wanji.
9: Kasolo na dio kupenda mondo de kuona.
3: Yo garani kasolo.
0: Yo gari kasolo.
3: Kasolo.
9: Wanji sewo.
3: Kode yo.
9: Ndio baba.
3: Oluso gandi ko lukwa bika bwa bike bu yao.
9: Baba lutumbu ikero tumbu ike tuli kubizinda no tuli kuweleza iganga
3: tuli tuli. Bas bas bas bas. Kali kali. Naona asemba yo. Ni wasemba yo.
10: Hello.
0: Wanji nyabo.
10: Hello leso.
3: Kale nyabo we bale nyabo.
10: Wewe
3: alikuwa ereza. Wewe alikuwa ulireza ili ya chaba zinga.
10: Mutimpala anesha tulia mutangala tujiteze.
0: Mutangali utangali.
10: Ate nikuwe na muda fuzoku enu kutadirembu. Iya.
3: Eee iyo wasirikire nti ya denu kwa dalusoga. At iya iyo iu. Kino kine ne.
0: Wai dito galu nolu numa. Ati saa ya buteluso galu idie mwebirungu. Ungatosu mitu saa kulute gira alu wandika.
3: Iya, mwa lute gira.
0: Ote kwa kute gira. Ama tega aga fugempa andike uli miuluso ga.
3: Aba soga.
0: Kwa nita vikani.
3: Uli gaza. Aba soga.
0: Eee.
3: Tawafu nyo university. Eee diena kuyo. Eee so ulo kugemerera. Bajeta. Seta university. Bali ya umbalala. Ni wasema yoko MTN. Hala.
0: Mkagwa we.
11: Kunda wala kukuta wale wakola akapale.
3: Ni yani ye?
0: So, mpisa ya wale ndi mwawisizi mpisa.
3: Ni yani? Ha? Asa nendi waka. Uja kwa gira nga mpisa useke nisimeka.
11: Andiko wabiliza lucha debu kona.
3: Yese wamilucha debu kona.
0: Mkapale kifakalu wendi.
11: Ndiko wandi kasawa na dihaliku ino baraswai.
3: Bas. Kale. Ni gasta ibirimwena msambu ibula dachi kedi ndide ikumina abina itani diba ikumina itani kare ikumina munana
0: gasta ni gasta ibirimwena msambu star ndala hashi ni gamu star ibirimwena msambu star ndala hashi ebintu bikutambulire maridadi sana
3: oruso gandiko guna mude nilai kutusiba kuna ifalala paulo otuspaze na wanyagao
0: tibaka kensa mkubanga baka nika ama pichi pichi vanu wetu kuogira ku tibaka nike vitoke nevigwa uluwa songa tibetu watu ongoza ate bintu biyabwe bigumu babito ula mu Mwusedika sinzo kubanga dikola Ebi nungi ebi yerele Kati wali kuendo kubanga okani kapichiyo Wali kuendo kubanga ofu nebintu ebi nungi Ebi yuma mboja kubanga jena wanyagamu Kagasia wa Paul Otto Supayers ebi nungi kutambulide Maridadi sana Kati funanambe ne kuyamba Ulue nsonga ni wakuliga kastu ubuza
3: Kale sebo wewe kuuliza
9: Waipo gena niwe sana samwe na vite ende banada
3: Yesebo pichi pichi jiru alengana Bona Yesebo.
9: Aiwe male, Ivan.
3: Wanji.
9: Awo be na basada bafene. Ezati ama mubulezi ngaziranda.
0: Bali chiku koba.
3: Wakwaka. Waiswa.
9: Sebo.
3: Ati ama mushi.
9: Ezati ama mubulezi ngaziranda. Yesebo.
3: Mwobo na muka zari ama mwona che choso kukulo uza hako.
9: Mwobo to kidi.
0: Chukobe rendi niwe idi niwe mugezi.
3: Awana waiswa. Bana waiso, waiso utama.
0: Yaseka kuwa na umulimo.
3: Kale mpeka na pichi entufu, jikani kile kupawu auto spares na wanyaga okumpi. Kagasia okumpi, opo kulirana na isaza, eri ari awe na wanyago. Bano balunji besigwa, atenga bakukani kila pichi wajikuwa mbulunji. Patusebi mkuva India, okuva Japani, okuva Nense Dindi Kamara. Waina bakugu, abakani kawali yao. Atenga mpigano balunji besi kwa balunji balizamu huku mitawa na janyino ulikuenda kusiba inje ni ulikuenda kalifuka pichipichi ulikuenda mulido ulikuenda chi bando balispaya pasi gulo ozaka aliwa pa otispaya zena wanyago balikusiro misambi itanu isatu
0: atuyo
3: anana mkaga atanu na andala asatu na isatu ziro misambi itanu isatu ana na mukaga atano na ndala asatu na isatu oba 0 musambu ina ndala mukaga na munana musambu 00 isatu tukule foundation bakwamba okutusa ku mulimo gwene niye bose bakutusa ku mukozi ekimenje ekiri kuba nabantu ndi balungi atenkola yibe nungi besigwa ni wali kuno nyo mulimo jayo oje kukule foundation mchuge che idinda wane mafuvira yebe teka yunga nga wankabita kupese jeneri yao banuwa baide kubinga ibula mirimeri mbasoga na haba na basoga wali miuganda
0: yes,
3: abatu kule foundation iba na basoga kutuse nife atenga mwene foundation ino mulo kule msumba mwene mwene muku wile kuziro msambu itanu msambu abina munana anana mukaga chinana na isatu ziro msambu itanu msambu abina munana anana mukaga chinana na isatu aba believer supermarket and restaurant na haba nunji haba kwa 24/7 na kula leba kula muku 24/8 ayinga besi guaya ganao manager wa Majidu ni mama fata nukula mwisaku bano mkufumbo ufumbe
0: we kansa
3: ange wabana isumino kuenda bakule tebio bio kulia kwa kantiniko
0: babireta
3: mwerere wali kuenda kwa breakfast wali kuenda kwa lunch wabaka sapa jao kubirivaz supermarket and restaurant mchubu geche dinda kuiviri wabaigula kuncho paka kumkio zene uonia wali kuenda tinga ongera ngata
0: kukirasi anze tiva wanu
3: wali kuenda tinga ongera
0: ongera mungago
3: ae wabaigaila woku ngomana tiri yivajiri woku na
0: namba
3: ziro msambu ziro msambu
0: otio
3: asatuna msambu atano mkaga ziro msambu ziro msambu asatuna msambu atano mkaga vina isatu waba ziro msambu ziro msambu ziro iviri ikumina isatu anana msambu na ba believers supermarket and restaurant mwichibu kachini tukubidabi andifu na mito wax
0: kale mkagwa mulu nchi uwa ndia nzo kubanga ufina kuchintuwe chenda ulo iwoli ya ngogeziza kukubanga uta wanika nebi ndo likuenda kubanga uzimba uvoli kuenda kubanga utandike chintuwe chenda ulo uwe nsonga ndio mutindo kutambla na mutindo ulikulia kwa idindo uvoli muidindo mbitu mbobi ya toro ido ayi ngoguli kumpuliriza kuredio saga ya buti ndi kuzigirida baka kwa wifabalu nchi aba andifu na meto wax wakana mchibu gecha idinda walele kurugudo oluja kulao ndabauti ayo oluja ngoka likutuka kwebili kumukono ogulie mire uvoli kujoro oluokwebili uvoli vayo kukutalie mbele kumpi naka sawe ka makare na usuru kubango baga na bandu bako za madinisa bako zendi jede vgade mka bako zebuli chwa ndirozi za kukubanga uetaga mkobe chindekechi iwa idioti wa ndienze chingwe chikori wa chona chuna nga cho chebwa buo chewe mviuma pano yotu watonga iza mchibu gecha idinda nebitu ndwebili reino wakute kuna amba isimu na zira msambu ziru ina ama kumiana na mkaga ikumina munana chenda na ndala zira msambu ziru ina ama kumiana na mkaga ikumina munana chenda na ndala wasembi ayo ina oba 0 musambu musambu ibiri ama 35 chenda na mwenda mkaga 0 musambu musambu ibiri ama 35 chenda na mwenda mkaga ebintu bikutambulire maridadi sana
3: kabisa eliyo muuliriza wa ipewa meta station alikuwa hii akalirao akola atinkupeta shaba na likwenda kumusomesa nga mungu biko iko
0: ye yo kumusomesa
3: iwe kumusomesa nga aveyo aide kumusomesa nga ilayo
0: ndibize bise ilabino ate message mvo kufuna balikumbuza maganda mumaliza ni uso gendiko kuba ebintu saa ya putie ya potiba ajigwile mwile mutambule mwide kukwenu tuja kuja kulia maganda
3: ande message
0: tuja
3: kino kine ne
0: tuchitwala mkama wangu
3: chendibuza tukuja monsesi
0: tofa kunsi
3: okay.
0: Ehi, olikwenda kutandika kusala bigambo.
3: Anze Kenya anta njira mmodoka.
0: Ate kabiri bya Kenya. Bakoba ya port ebintu bikutambula bulunyi kabiri ayogera Kenya.
3: Anti era Kenya nsobola okubitaawo.
0: Osobola okubitaawo tujja akumpino. Tukwenda kujere galere.
3: Tulikuja ye mukazi wono gwali okobye.
0: Bakwekyo. Anti no mulimo gwo buli kimu sada kanze yotenda bajire ki? Aye necho. Mulamu wanga dengo muteso we bali kubanga oliyo mwami we ipani mukume bulunji aye nenda tujja kuideye teso tubona mwana weife. Oba ali kusoma atya tujja kujja. Eh, hey, ai mganda wangu ipa nichota kwa the mganda wangu.
3: Nenda kula misa ku mama doctor. Doctor, oi ni ze mkufu na mchala wangi. Na mkoba nti ndi kuenda usome obusawo. Ya dema. Na mkoba ndi kuenda mwala ugoje kuza na awa asoma kwa doctor. Kuba na mkoba lewa wa sciences yako la bag. Asobola yako le bintu ebinda tia kuna points edi malayo. Na mkoba nti ya bodemye kole chitwe. Ka msomeso mwala u kale choba bitizena ndi baba doctor. Era hey. Obo na hee
0: ama nango we na mikisa kuba ni mula mwangu muto yenda dokita mali bana gachota kwenye buganda wange muli omi andibaire kungaige kuba mula mputa mukisa wa mule ni odio
3: nige star ibiri mwenda misambo nige star ndara hashita mpili ya chama siri kila muna kusente star ibiri mwenda musambo star ndara hashita nendo kwa misa kumifia igangao Omulezi mukumi azatamu.
0: Abantu bikuva ku mabulunji. Ete kateka nundi mumbere enda ula. Kale we nao kankole enti. Sobola kuba katukola ki.
12: Omulate kutuka. Katuinamire. Wetu komye. Naba kugukungwe. Abatali bapangirire pangirire. Olusoga. Ndiko.
0: Olusoga ndiko guno mudenene enumbe gemyo mulire bakagwa balunje kiri muno. Ate kina kiketezo kiyo kubira kiri ku idati muntu. Ekiketezo kine kiyo kubira kiri ku idati iki? Ti muntu kale chojo kuba ngokola gemezi muni got star. Bibiri mwenda musambu star ndala hashigala ngono ni aba wangu.
3: Ebira dachika ikumenesa tukame kusente dindi nga star ibiri mwenda musambu nige star ndash. Mukazi wangu mgwere muka cheba ni ebitale jao. Nwa mwenyoli tuliku. Tukuhu heleza nga baba lakobi alikuja kukido uwe hido.
0: Ndiafu kwa mkule wengu.

0: Naiyana tu kubo wode minu
1: nisiko. So, uvire, uvire, kubufuma yena kuida wali na ikinala, kuida wida wali radio, kudimba wali imba.
0: Niku yendo kula misaka bie bufuma, isaza liange, mbenda ino. E isaza, ilie bufuma au. Mulinemi za jembu kola, obuge kwa mtubu ere zaku, ayi ni zaku kule mbele, na alaka alake wiki namba. Ayi shaba, nichendi kubo zaku. Ichike chaba, langira chawa mungu kwa miku, longa niku yendo uli yako wakako kwa kukuta mungu kathubu. Kathubu. Iyo muna mama tako bila kukumu chika chaifwe yu badada ba ifwe tiba wala kwe tanga zeotu mungu bila na alibele mputa kukwa kathupu akako akana nikabo ilo enko ya wawa wagiri ya wewe ya kumunu weka ya toka akoma naku enda gane ya jinani na kakira ilangoli utingoti ya jinana
1: aa
0: ngoli nzashidi oba ngoli ni Ethiopia oba ngoli ni mwamini kanga bena limplani nze nga nkaliza alibwa kali esente ndi kumansa buti tine okumala yo ndi kumankiza paka kusaga itandachi kata na itano kuni malayo ayi buti kande kuleku
1: nigasta ati obwiro omu nakutipu lwa kalaki ti lwo ko challenge lwa kumeka
0: weire
1: anjo lwa kuta
0: dola go movi tudirwa kutuka iwe mu boine ku baba nze mu boine ku iwo muwe ineku dada, iwo muwe ineku
1: Amuru njuwo kulingira Luwa adagada Ule nzino lolo
0: Empologuma yobu wana
1: isabile mwene chalo chino
0: We wale mwema jatu sake ngalo
1: Omwevu
0: Babo kola ngo towa ila iyo, msoga akoba
1: Akobe
0: Aso kasoke kita ni
1: Atine sora
0: Mwesi kwa
2: Wampashikuni
0: Kana mnakachaba zinga Oluchi iko ayikino kanakana nwe baya kituka bana ndija singa wesente
1: kan ba kusente ndiku kune sente mbise kuita
0: yaba ndiku kakasa eno betting ni wota akakaira kanambe za jatu kakino bona bona mecha kulanda bulando mabe
1: zata basoke batuke me mbone ina bakola
0: ay
1: atuka njamu kola
0: takule chuma shaban ndiku enda gaba sente sita ibiri mwenda musambu sita ndala ash
1: akamuni yeniye
0: mara okubuza
1: kibiri mwenda musambu akamuni yeniye
0: bwe mara okubuza
1: ndala hash
0: wetoloze bantu batanga mnipinye chama nga negachuma ndekula sente mwesigwa
1: mwenda me
0: oluchiko olwalonda owachiti bagabula dope William Kadumbula okuna okuba nga chabazinga wabusoga lwati amumwakachi
2: Kumibidi, kumineina.
0: Busatu, yomwe sente ya kwa kwa.
1: Aha, awe.
0: Anja kumase. Oyachitu yuse.
1: Busatu.
0: Mwak.
1: Kiki, sente. Aha, uundi.
0: Tomana.
1: Anja kuba wa sente.
0: Zungu
1: bumali. Ndidi yengama zeku.
0: Zungu bumali.
3: Wampa, sewa.
0: Niwe, omuise kisanda.
1: Kansewa kempenga kunono.
0: Uendu.
3: Hei, sewa.
1: Waidi.
0: Shaba nyo dinga mwivuma abaisi kisa na nimu abaisi magana mwivuma kilala
1: so kukube sente kukube tia kukube hile wati kukube hile
0: kaa ita kwezire hindi yoke la kumizina
1: kaa ita kumizina alo kaa mpe hile raa mkubi
0: mwe
1: sasue fizi
0: kaa ita kwezire
1: wa stamo hili putandika
0: isa nda kwele kaa ita kwezire nini utatuswaza kaa ita kwezire
1: mkaa hile ume kubu
0: aa kwa sende nda kwele
1: zumbu hiramu kwa sende nivu lebi yoku hiramu habibireku
0: kaa E sente di kuida kuisimu.
1: Kwa duka liwa bulu njini, nae hadisi de sente sente do. Dodi vanga woku.
0: Sita, ibiri, mwenda, musambu, sita, ndala, ash. Tampini ye chama. Sasa.
1: Lakini, kunyiga kintu.
0: Kunyiga bakwa piga.
1: Kale
0: kiza tamu. Obonyeza. Kale, zungu.
3: Wampa.
0: Olichi iko, olwalo ndo wechitiba, gabula na diope, William, Wilberforce, woku na. Butichaba zinga wabuswaga Luwati ama mwezichi
3: Luwati ama guwa mwenda
0: Makaya
3: Kwa hiti na mula
1: Bia Ujira jiru tiyo Mwantirira guwa kubiri
0: Wali mulonda Yonkutu wada kwa muko no
1: Bakumazi So uli hile Wali kulonda
2: Guwa mnana
0: Mua akabo no kanamu
1: Mua akabo nilo
2: Sente
0: Aibuna, hede iwao, anangi.
1: Chiza tabu, saa denko ule ni njanja hapa
0: ngera. Abaisa mingo mkwa mtio mbala, kwa mkwa mbala? Gangoto, gangoto.
2: Gangwa,
1: agati, impola.
0: Kwa gangwa,
1: impola. Gangwa, agati.
0: Awama jamaiso.
2: Amabari.
0: Kwa ti gangwa gangwa gangwa chi?
2: Koto.
0: Aha jamaiso.
2: Abaise mu yingo mulekere ndogere.
0: Endogere mbi abaise mu yingo.
1: Katonda wa. Baba ne ndogera. Baka akore bitoida.
0: Bali aye bidu bewe ifo bako iri mu bange.
3: Zabatina.
0: Jamaiso. Ayo lo mwaine za.
1: Ayi balunji.
2: Mwene makataba mtono.
0: Taba mtono.
1: Echo kabiri ao chemva mbenda.
0: Ni baba ya gati.
1: Cho ba mbenda. Niwe kabaka ya voti rido. Tika bakatono.
0: Jamaiso.
1: Kwa mwisa
2: mzee mbali kitogo.
0: Takutia. Nikuwe. Gosula nai takwa yachi.
1: Na kubwe nango lifuruta. Eh? Aba nakutia yachi.
0: Pegano kambuze.
1: Ayi jomize mibi kubasemi.
0: Musagala.
2: Olichiko
0: olwalondo owechitibwa gabola ndio pe William Wilbur Force
1: mami Ivan
0: kaduma ndio pe okuna
1: msagala anga
0: mani gabola mukichaba singa busoga
1: oh
0: lwati ama ena kudo mwezi imeka bakobi omwaka bakobi omwezi
1: ah mzee kwa transport yako zaye buvuma
0: kwa bana kuda mwezi
1: kwa transport yako twale buvuma
4: ngai 14
0: tasoka ngene kwa babu ire bire bire bindi
1: aho mukifecho muwa
5: Echialo Omuluka Eigoloza Nei sazali achabazinga muova Buliwali kugwa Yoli kuswaza
1: Muna isazali yongali Zachakola
0: Mulonde
3: Gai kumina isatu
0: Bakuwa kabano kare
3: Gai anziza
0: Elibula yedachika Ikumina ina Ngabe kusente disemba yo Nigasta ibimwenda msambu nigasta ndarashi baba unakwali tujagaba tv
1: mwencho
0: kakasa ntori kuzana ayo rine sendo kusansa dori na shua ntoza ini sita ibiri mwenda msambu sita ndara ash
1: onyige
0: akamuni yenye
1: aha
0: ibiri
1: mwenda
0: msambu
1: akamuni yenye
0: moiza
1: akadala
0: kote kampini ya chama
1: Osirike
0: kile mchintu kia iso achumichi pale chole
5: mchinana no munana akatune sumkaka busoga royo

0: Bwenibwa mulogo.
1: Okusinzira ebuto amwikombya eri.
0: Mwina muleke bwenibwa mulogo abwaganaga.
1: Ivan yakola atya mulina nango ebuduba.
0: Azya mutewana ali bulungi. Oli wa gran?
1: Chalo yo bombo rumai mirire na mwendeze
0: chapa. Mhm. Twena twakachi za tabu. Ko wagiro muchalai mwene wo. Ah. Mukagwa.
2: Pero.
0: Kwanji?
2: Mwise kaima kibumba Emmanuel.
0: Mm.
2: Ndi wagira mwise.
0: Mm.
2: Ingo.
0: Sebo. Kale. Kale. Ah, mukagwa mulungi. Wanji nyabo. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Wewe wale kuuliriza ni wani omuko mumbeda?
3: Fatuma Iganga.
0: Wewe wale kuuliriza omuka alimu?
3: Ee
0: Fatuma banange, ngo tukole tutya ye, tufuna omuka natu wenkoko. Chizatabu Fatuma, aba ko baligo waja ku musagala ali muno na ali gano, ate chimwa chikodinga madobozi ne namba. Eh mureke. Sasa tukole tutia. Ai nize choko kusima, tete na kitu swaza. Abe soka na sima, staff kan ya chitufu na echo nganga ndi aha, butyo na na sobulu kubanga tufumbira bulungi.
3: Oh, we te samulese yo.
0: Eh ulirize ebintu ebireke. Kale oli wagira nikuvano.
3: Mwesi gadolini,
0: ah, kati mwami ya Ivani, aja kukubila kwa isimu. Dolini walikuwa gire yu, mkagwa?
4: Yela ukuweleza.
0: Webali ukuweleza.
4: Kali sewembeda baba.
0: Mnonji, olio tiyo sinzirega?
4: Sinzire, no maiki disikitiwe, echala taketa musima.
0: Musima?
4: Webali
0: ukuweleza.
4: Webali kutusomesa, na muli kutusomesa, na muli kulegi, yotu kutusomesa.
0: Aye, muli kwega.
4: Kulikwega aye chizoku na muyona vyona.
0: Mm.
4: Oyo mta David amutagazo oyo. Ya chimule so mchini.
0: Oliku seka sebo. Ya chimule seki.
4: Chimule seki. Ya chimule seki. Ya chimule seki. Ya chimule
0: seki. Evo no. Olooza msa adamu tene. Ukutuke kanu vya kuzare vya kuseka museke.
4: Chitu kutika kuseka ya mnini mwezi ndizyo wananga na au.
0: Andi ama geziga kuidango zira mchivina. Ayo wali kupa planga gabula kare mkagwa. Atikare mba ire nkaidi ngofuri mwe mpepa. Ayo wabaa ngoti ya imeu mkabibula. Uche itachangu umusa adabita kumutende uguwa soka. Mkagwa
5: kununi Rubale naka.
0: Mami Rubale nkuuliza bulungi. Wabali kuwa ngoli uliriza.
5: Wabali kuwa edaza baba.
0: Yes sebo.
5: Mpazi rumuha numuha loyo.
0: Mm.
5: Abola ayongere muamani.
0: Ayongere muamani.
5: Ayongere muamani. Singa soka ndiko tukubanga ubaba.
0: Singa tukubanga ubaba ube.
5: Baba ube. Numiru enu polo kula amwe.
0: Kale webali kusima mzei. Webali kusima. Eee. Hati idea kwa lachi. Ya mwa anona ineche dubana. Biangu. Oh. Mkagwa we.
6: Hello.
0: Wanjisebo.
6: Tuluma ni chibarama kuwebe semba javusuiga.
0: Tuluma ni chibarama. Chibarama.
6: Yesebo. Anze nikuwa kila Dorini.
0: Mwesi kwa Dorini. Atiguwa suzena ya mubulidi. Tomutia.
6: Mwekidi.
0: Mazima.
6: Era.
0: Ja. Era ki. Kusa adaguno mbwera. Mkabwa. Alo.
7: Your call has been passed.
0: Kabiri hold. Ano kabiri vya liku kola tibi soboka. Mkagwa mulungi, nikwenda kuuliza ku oliyo olikuwa girani kuba no.
7: Hello.
0: Wanji sebo.
7: Akoba ati amaganda sabani.
0: Nzira mutawana muganda wange we bali mirimu.
7: Sale baba.
0: Mm.
7: Ona ngini atomo kusinzire bugende.
0: Oh ngini atomo.
7: Yes baba.
0: We bali kuuliza.
7: Ndeko ndipo.
0: Owa girani kuba no?
7: Nikuwa giro muna vuvumo ya yongere muamani.
0: Okay. Oli kuseka? Ngo mula wa yugira mula wa indo seka. Aingini ya tomo ni chedu. Kwa mwati ya yungira mwamani kapi watande kakuseka. Hapo oli kutegeza jumazimadala. Mukagwa? Halo?
8: Halo sawo.
0: Wanchi?
8: Webale kuweleza baba.
0: Webale kuuliriza.
8: Webale kutembeza bana batokabo.
0: Kale sebo.
8: Abana batokanze mbatimi obona bona kubo tabamusa da tusobola kuida mu kintu
0: ekyo. Wame ni uwe mugezi osiga mu kintu kino.
8: Kuba abantu bona bona begaira yo isobantu ko bango kwa andi sato izanu
0: ma. Aha, kati racho seko omuntu edi embobye tabyangu.
8: Tusobola seka muntu ayiye kuba yasala ebisera ya jya mu
0: kitu. Ekitegeere kintu ekyo?
8: Yes sebo.
0: Wame nkwenze muzeni yani?
8: Yesebo.
0: Weti amirao.
8: Ya.
0: Sasa kwa gole mtufu. Lady TV ndio yakudonda donda. Mukabwa mulungi.
9: Hello.
0: Wanji nyabo.
9: Kauda Susan Ebuyemba.
0: Wanji?
9: Kauda Susan Ebuyemba.
0: Kauda Susan Ebuyemba mayuge.
9: E mayuge ngoma yawe irasa.
0: Mewe irasa. Oli wagirani kubanu mama. Amuwala umusomi.
9: Ivan yako
0: wajia. Ivan yaliga no, aliku kweta kula takula buka mtu wenga womu idie vintu vye.
9: Jini mwepikira.
0: Aliku mwepikira, omu kazira mu?
9: Kazira.
0: Soko reke, omu kazira mu?
9: Kazira mu.
0: Katika nguwe, kanguwe nesena amba ye. Ano, uchipale. Utereza. Ayembo, ina chipale, gupale, walupale. Ah, uye ogera naye, mwagane ine. Uye, Ayi mchala wo ali kwepikira na ole mchala wo werewe buyemba.
10: Muko.
0: Ari muko.
9: Wanji.
10: Koje iyo.
9: Bali yo sebo.
10: We bale kukumawo.
9: Ari tengeta.
10: Obero ko baje mama. Ebra dachi kaina nga besente. Ante chibiryo cheze nene nacho.
0: Muko ali kutengeta ike ikana ali kukoba ike ikana.
10: Mama ole waye. Buyemba ane mayuge.
0: Chala uwe yomu.
10: Niye aniye.
9: No anta kauda Suzai.
10: Wali mwise chi?
9: Mwise kakamu.
0: Bas.
10: Enama ya sabano ni na yu?
9: Nifuena iyo.
0: Nago. Ika uuda no niya. Odina miya kame kakauda.
9: Abinamulala.
0: Bas. Kauda. Njaku yugira wopu vidi. Kauda chibachive. Kauda chindu chiwe hiri.
10: Kale niga star ibiri mwenda musambu niga standa la chitampiri ya chama siri kira star ibiri mwenda musambu standa la ash tam AC musisti mweliku nda ganti omuntu ya ankazana minu ndiye minjo wa TV so far balibantu munana aliku singa wa mtu wa munana kakaga
0: aliko
10: aliku singa so far aya asobolo kuchusamu TV tuja kufira ide isimu
0: kale nga nantu mire kubarantu angabe buyemba Emayu gao wako hili mabayifend Bende ini mwela kwa ngamulio
10: Akubi ati nani umuwa lio
0: hili? Mchala ukawuda
10: Kawuda?
0: Ii
10: Kawuda daku bidaku
0: Mkagwa
10: Mwalizi zensongi edu Nze nini pie wangi
11: Halo
10: Wanji sebo
11: Opoloto Ismaili ya kabuche
0: Oh salamu alaikum zei
11: Walaikum salamu wa rahmatullahi wa
0: barakatuh
10: Muko
11: Wanji muko
10: Oruso gandiko ilitie buhi yao
11: Baba ruliburu ungi ino
10: Muko
11: Owarero unone unizaba ite mwesu gato hili
10: Mwesi
0: kwa mwana tidi jimutu useko wa chamira ya angaida tuwa hidi tidi
11: emiso jire imirire izana abita kuwenaya
0: eee kani namukizeo muka hile
11: amina amina abaka tuwa kula
10: mwisa bas hehehe dachi kemra yo ibiri donkanga yo kusende disemba yo nigastua ibiri mwena msambo nigastua na rashu tampini ya chama shabani abaka zi
0: Abaka zia wali kuuliriza bategeziza. Wanji?
10: Bakupenda lupapula ngapi mpandika nando.
0: Wee mwami abati.
11: Wanji baba.
0: Wee uli kuwa girani kubano.
11: Omuka zia yenga dobozi. Nga dobozi. Yadi wansi yeno. Ifatibiba tutupe ulabu.
10: Ayi tulichi
0: tereza. Chuma chuma kuteki niko. Tukite gaya tukutambulira au. Saa longa da kuida bite rezencho.
11: Baba.
0: Wanji we. Kale nkutu mirabati We bari kuba nguri kuwuliriza Wanangi Vintu yena vile serious query Katonda wange Mugagwa Wanji
9: Halo
0: Wanji nyabo Kale nyabo je bale Olikuwa girani?
10: Wewe buvuma.
9: Wewe buvuma yo.
0: Ni gani ye?
9: Nenga tabi.
0: Tabi se kuvaga.
9: Anaenda
0: tabi. Ebu buvuma. Tabi se buvuma.
10: Bas.
0: Okay. Achi za tabu oliwa mtu.
10: Mti mba nduku mansa kusente mba kumansa soka wameta chozi la madina.
0: Mm.
10: Enambe diziro msambu itano hiviri.
0: Yesebo.
10: Anana muka aga.
0: Mm.
10: Anka aga na isatuna enambe disemba yo. Nduku enda aga basente disemba yo mudachika. Iviro kupa buti nge sita. Ivi mwena msambu nge sita ndarashi. Chozi la madina ziro msambu itano hiviri. Anka ziro msambu itano hiviri. Anana muka aga. Anka aga na isatu. Nduku enda kumansa disemba yo kwa wimtu alata ngololi. Nigasta ivi mwenda msambo nigasta ndarash chabana luku kugogera kunibala ba mzee opoloti opoloti obo luku kugenda bana abandi
0: ngakusinzira ku mbere eriwo edachi kadi kuna gantu kuza edachi kanto no ino so okasuru kwango liwa mukiso kubango zana ngo nigasta ivi mwenda msambo ndala hash esete no litwali
10: nigasta ivi mwenda msambo star ndarash ugena ba masimo ngabe sentence na igololere pegano no bakobe ati bali kusindika message bakwa ati omusomyo wa buwenge CD ama na ankani knowledge knowledge
0: buliyo abantu bali kwenda kubawa kiboko
10: kali babitira ku isimu yangi wanga likwenda okwe buliyo bita ku zero yangi namba yangi zero musambi tani musambu zero muka gabina nda china na munana zero musambi tani musambu zero muka gabina nda china na munana tukuulize
0: kabiri kawuda wona ko bachi ona apa wayogere chindi
10: oyo
0: chindu chi chote chote ya wili
10: kagwa
12: toma no
0: kwe bali kuuliza nyapo
12: mpendi kali jamu
0: Mario, Mario, Makuva, what?
12: Sitting
0: at Ganga
12: district.
0: Hmm, very hour, what could you make? Hmm, Mukamuji Ganga.
12: Where is our four?
10: What do you mean, Sachi?
12: Mister
10: Magumba?
12: Hey,
0: oh, yeah, you are. Oh, you get a little. Oh, yeah, but you know, you move on. You may go on Mulamu Agomuto, Doctor Magumba, away Ganga, or Kaido and Nunga, your doctor, and Jacarito. Yo gira no muko.
12: Ni. Yakovu mio muka akapale muna.
0: Ah ah no yo yo gira divao mogere nzosirike.
10: Omuchara.
12: Ah ya ndiko mwana mu waloya yo gira
10: mpa.
0: Bas. Omuchara bakwita ko muchara wade makwira. Mu.
10: Bidra walala okusema msambi tan msambi zero muka aga. Abinanda la chinana na munala ndikule kula sente kudachi kana December yo. Tubone ko nime mali ngabe sente. Sebo oba nyabo.
13: Hello.
0: Wanji nyabo.
13: Ono nango bisala.
0: Akuva wo muko.
10: Mai naze.
13: Okuva na suti.
0: Iganga.
13: Na suti iganga.
0: Mm.
10: Nango byali mwisechi.
13: Ndi mwisechi randa mwai na chibugumo yisa.
10: Shabani uno. Mulamu wo mwidi.
13: Mulamu wo mutegera bulonji.
10: Bas. Shabani narwala mukanda uno.
0: Mana naze.
10: Kirikiye yoruso gandiko.
13: Chiribulonji.
0: Okay.
10: Shabana.
13: Era mpakiro mwana omuwaloi.
0: Otyo.
13: Akaliva kendo.
0: Okabonera kumukonda. Chitufu. Mediko lyo kagali maji.
10: Uno. Walala wo.
14: Wasebo kwani mwange.
10: Yesebo. Abaise nkwanga.
14: Baba zo ni wande cha kanamba kaye katimba dikupita kanamba ko so ni wamko.
10: Yesebo.
0: Ngana nga bako tujja kwa kwa isimiro liye baba ko berere ko iwo
10: mona uruso gani ko tiye bu yao
14: mukolo kemi elo baba ndukundu
10: ndukundu kino kinene
14: baba baba de bula moju akumata bata mukomori manga sai bani
0: ko bona wona ti bula moju wonka mukafuse muko era ndi kwenda ku ndi information je ndi kuleta eno ndi me yarulio
10: ala
15: ona mazene akizira pito mwise mbupi
10: oli wa ye mwise mbupi kuwa wino mko ili mwange iwe
0: Ah, tubu. Muso gayo nayo na iyo.
10: Wanji?
15: Akazi banga bayise mukose.
0: Ero ne bika bya mera bikoze mu mirimo. Bakoba ati mugo imoto wakana. Kale. Ah, kale.
10: Niyo baba we bareno. Shaba nikanga meyo kwa muntu
15: mudaye. Nako ni bateze bona bana bali.
10: Kale. Enago ni wa omulo pakifu wanga Michael. Niona asembo. Bas, niona asembo. Mna muko imo.
14: Mokaleyo.
0: Oni kumoyo.
14: Abe kaili ba kitu mwenye ino wana wafoka katipo kutunze bulia kalilo
0: Mkwa ili mwongo bi uyo
14: Uli ya tuyo maluwenji
10: Uli mwise chio, uli mwise kisui
14: Mwise kaima
10: Mwise kaima wa mkanda wangi Ni maa bendaza
14: Ni maa bendaza
10: Hai uli mkanda wangi ni nisa kamira paulo Ebu yao
14: Eee
10: Sebo, nuna sebo, nuna sebo, nuna sebo Mungo Wanji Sebo
14: Sawa abo bongere mu amana.
10: Bas, jamira unamkiza kumazima ndifira kumazima wa bidu bawo. Kali bas, ndakali.
0: Bongere mu amana.
16: namukiza ku baba wange ni babao.
0: Oh mzee mazimo ko otya mukagwa.
16: Ati buti mulamu so mukobeka bimugema kuzana ngere siraji.
0: Ah pe.
16: Kale mwami siraji nkulamisa ko HTBA e worgomao tubende ino nilo kulamisa ku mwami mazima ndifira ku mazima.
0: Kakensa ndifira ku mazima.
16: Ayengo yakuba mazima. Odema kusema basi kugali oti
0: mbi. Amira batu no manga. Ngo chidi ngo atani ko kulumuka mzee siraji ali kufungiza mpale.
16: Ai
0: mbere ya kuvinga ya kugema.
16: Ai sawa nasulo ku.
0: Iya.
16: Sana
0: yibute ese. Ah, kwani muganda wanga ni muganda wange. Oke, wewe gerichada chikulu.
16: Ndio dozi nako baba na wakati wera ganga wangu ba.
0: Buti hii ndio kube
16: kwa chito ngo ba. Wakati hapo ti wapo.
0: Ya kadi muganda wange tu wagere wewe gere. Kanti aha, amampati liga kuwa. Nekyo. Kadi mukapo mulunchi. Banange. Ah, si bula mwami msagala. Obutiki si bula kuwe obutiki tikigati.
17: Si mino okuba ako. Kompeo dayo dalo yobusoga. Tuna mulundi ogusoka ayera ebiwe bitambuire aye nsaba busabe nti abana muvuma bongere okubanga beta bamulusoga andiko kubanga ediwo bakuluye eyo
0: matyo
17: obyeta byangu aye waida wano memala owulire abateze bizinda abona bona nkoba bukobe nti mwebale kukola muzogo mugongere kubanga tuli munaba idawali kuida era abavuma namusa kwa bechirongawo na lamusa kwa bechitiko bona bona nabe kabubu yendekani nkobani
0: yesebo
17: abechika chaife bona bona
0: kale
17: awa muri buvuma yona yona
0: mukagwa
18: kale zensigaye zungu mali gana musa ku mama range nambo gweri veida ni baba range zungu sabasikiano sabiria mikwano jange jona abenda olunyi olusoga abasomi banaife ite ya amani yala jona sani kwano gwange ekamuli awo ampayo kachapati ndi kuido okukonda
0: oyo mulunji no ayaganiwa saidi chakwayo kachapati
18: aliyao
0: fiti omwesi goli kusekati
18: kwaidi bintu ebikwano ndi komanda ya chirunjo jawabu zavuze general chemba yamu kutusaku
0: nachiza mtawana chemba ndakuva uvenu ndide kuli yako achikomanda cha chemba
18: banda bange bani nazeti soboleme na mlala kumlala ale
0: kale toyogere nyabo
19: sisigeere mwesi gwa dorini namsa mama wangi nabire jeni
0: mama mugalo no waida mufunte wabaribyo musomesa tagemya funto mutu ogbo
19: ni baba wansoro jamiri baganda bange bani naze nabe isemu yingo mwana mwana jemuri nti mbala mwisa bakoja abalangira nabambeda abeywa abantu abe buwenge nabantu abe sheinda mwana mwana
0: atebo banogo simana abantu botali kutumira ku bosi umbaba
19: na mbela vile
0: wee mgo muzeo kwa kwela vila hati maa story guwako biyengo tikodi yako latia wana basami kale mkabu wa mulu unji nja kusoba mkobe debi no abaku ungu bano lunu utaba utiluwe wangu aya atela kunko mero batu usatu asoku wako nga tufuna kuja tuenze abako zirati mwesi gwadoli niyofu niyobu ni makumi ya vina kalala zungu wafu niyobu ni makumi ya vili Richard Ito funiyo kabo nero mtu wa mkisa kuna kubanga nangira mwesi gwadoli ni zungu mali kubanga babiseo kuja kumutendero guida ku nga bajakuba bafuna umukisa tomana kusinzeba na aba bakoze okubanga batandikwa kulengera kuchapa bati kubo ugo mtendere kubo kusatisingo guvaku chitegeza togia kuweza mtendere jindi yebili mumaiso ungatoli kufaino chitegezo mkisa guamani guamani tunatele ukubanga tufunza funza wetu kujana wabu nkenke wote kukubanga wata muamani echa pati chintu cha kuzani ya kuzani echintu cha kutawo mutwe osoko usome ebitabo tegere memalo soko kwangofu na echintu chino utaandikira okuzimba obugaigabo soko kuja watamu amaka osoko kubanga okola mu business yaena eitaka sawa yabuti ne echintu ekikasinze kuba kya mugaso ino kumpi mubula mu bwo muntu kale mukago mulungi bitiyo soko kubanga bibona ko lwalero aba beere ku ngamani tulize kuvaja twina mire muri balungi ino mwe bali kubanga muliriza aba sowele kubanga mubita ku mpwasi mu nabatabisemu kitalo ino aba funye sente daro bingo diko sebulungi atafunye tomana amukisati kubwe gugu aye ncho inzo kuwangwa tina chindi o inzo kuwangwa naba kuwa TV kale mute kateko tineyo mikwano jefe mirunji Tuwengiro kubanga tubasima, mwe bali kubanga mtuenda, mwe bali kubanga mwendo uli miulusoga, mwe bali kubanga mwenda bia imwe. Echo ni chikasi nze kubanga chirunji, ateja kubanga chituyamba, okubanga tuzimba obusoga, ateira soko kubanga tuzimba ebitundu bia ife, mumbere kasi nze kubanga enunji. We nao zena mja kubanga mundikiriza soko kubanga mvao nga kumawanu, okubanga kubanti ulubiru tusagambu, ule kubanti abalangiru wazizi omwa kamulamba, zena mungkwame na inkubanti, ay dati chabazinga wabusoga, baba fumbu ebyanda nebyanda, obufuru bufe, abana baono lungu sense. Niwe mwene chalo chino babo limpalange nilata toti ambu zinse ngerire nsabu ula mulo usoga mumbela yuna yuna tuwe na solo kwa mtu agamba chini chitia abula mwene wana tujire mundongo
20: ya man tulukudamu chewe ita vibe ku vibe
0: bolu wakuna
20: vibe ku vibe oidi tuwa kumanti bolu wakuna weekend otu ba mkamani weekend otu ba mvibe ku vibe
0: kamani vibe kamani vibe
20: oru wale tuli jao kuba kamani
0: wale
20: vibe ku vibe uncha azaba DJs abato wakumanti emiti emito
0: mechibira
20: so bolu wakuna zida kuba DJ Castrove you just come katoba na transport you
0: ida osho mwakisa goyo chino chitu cha imwe
20: so wale nina wano ba DJ babidi
0: ok
20: oleba mweta DJ Roni
0: ono wawono
20: Boda babu gwedi bana mtaka mtirende sababu gwedi
0: fanta fanta fanta tuwe waza kumbe be zebe ja kuko ampulidi se
20: shabani shabani ulida shabani ruwe wandeza kuko badija be walu
0: oyenda kunkoboti ubujirize badije
20: me bali wo belida kukuje
0: oyenda kunkoboti igangeze badije mayugeze badije
20: ati tibangu bila isimu wallahi zenga namba yange
0: nenda mbene kuwanonga wakamuli ole wakalira
20: ati
0: ugwali wabujire ole wanamutumba
20: badije beriamu engu beriamu enguzi ijabu nawo kweta mu mtu walokweda okulaga
0: mtu ate obona basa ono wabote asitanga ofira mu sente tosobola fuka wakabi ngatusa kweta mu sente
20: zenga bano namba yange enambe rizi mbakwano makwano batonkubire olwo kuna ono weida nakwaga na ku radio
0: ate ida ida bu ida ati angatasose kuogera niwe
20: so enamba yange
0: ate kapogera niwe
20: mama oli DJ oli eyo ngoli kwenda kuida ku wano ku busoga
0: ro okube mu kucho chundu chabwe
20: chiro chundu chimwe
0: ezira kala abye bugiri mu sazi ze ndeba amaze
20: mu enamba yange ndi jisoma eri 0 musanvana
0: DJ oli eyo utaandika ofu na program aide
20: ida eri 0 musanvana
0: aha
20: 5 nkaga na 5 nkaga na msambu bobango
0: DJ
20: odie yo tienda
0: so ya business ya ba DJ ori kwendo kwido kube muko
20: kwe simu huko zife ife tokaili kama
0: oi abantu baloza baba byali yakubira loza ati wakabi ngali kubira kuchi
20: so oi damu kuni bano bona abana bano beta mtransport nzima kwa kwa chinu chali na transport wo
0: nokuira yo
20: nokuira yo
0: empego okube kuku ti changu kuida kuba music ku radio mtu kayari yoyo
20: yoyo baba pekinga
0: oh ina songe
20: so abani mtaniga abani wazaka tifanta babu gweri babu gweri
0: choka mbe nize mungu ayo irana hile eh
20: wano kumiri saba nizaba DJ
0: mariyo
20: ati wakone kiti inge baide nze nga ndajana iraba ulidi saba idike nze ndajana ndibana ange muide mkube ndongo muide mkube ndongo muide mkube ndongo
0: ate bana baida wana troo kuwa mkisa
20: ayo mjakube yoyo mkulime oshitege
0: okulimachi okulimachi
20: mjde muna gabamu talent
0: Uchitegele.
20: Hey, dulaga abantu nti.
0: Tiwe tiyama kuota vayo ziraja kutegera nti oliyo.
20: Mwide mkube ndongo.
0: Oteja yote ya kenda kuja yo.
20: Mwede ya baba chabazinga. Ya imwe.
0: Kale, Fanta.
20: So, ndiba sababu liru wakuna. Tubana kamungani. Oluwa lelo ti kamungani. Lele wa vibe ku vibe. Ma DJ Marina. Oluwa mweta DJ Alex Pro. Oyo mto wange. Mwamaka andua. Ole DJ Roni muto wange odi nzibuli DJ aba waluganda rwanje
0: aye leka nkubira abantu nibantu ba DJ okuba okubo wakabi obo okukolera ino bo kuba star kijamu ebintu ebyenda wulu first of all kijamu resources
20: aha
0: ku resources kijamu kijamu cent tibi akuba uvende oteko kuta oteko kweteka teka oteko kwa ne gadget semu
20: ya ngatoba na bana
0: bayeo kitegezo gota mu cent ogule ebintu ebi oteko kuba wakabi oteko kwa mbale bulungi oteko kuba ne byumanga birungi oteko kubanga akasente
20: so za vye nachivumbi
0: hatuso
20: efana jalifana
0: atoga kula chivumbi fanta
20: nachivumbi wife
0: aye ntira kumpira buunga ochitega ile
20: fanta mu chalo
0: andi na ilaye kumpira buunga
20: owe nachi odi ngachi vumye singwe wife okube
0: andi na ilaye ko tenda kuna chivumbi yoga kuchale chile chindi
20: anti inakuogera awo ife mulanga tulikumbira
0: ko kwa mulanga
20: anti mulanga
0: ko bodi avire mulanga
20: sa vire mulanga
0: audio audio
20: Yoseke, ai tulikulankulana.
0: Kali muteka
20: te soko ulile. Mulanga tulikulankulana. Bane chalo chefe chilikulankulana.
0: Yes.
20: Sa wadi no Tuberenga ni shero ngetunda amafuta gebi chupa. Besides to have near shere yindi
1: ya pump.
20: Ebi chupa. Yon kula nkula na mbandala. Nera, echalo chefechi kula nkula ini. Kwa banzala. Tuwalinga nga chapati, okugula chapati tujaibu langu. Leo tuina omudala. Eya sokota oba amuloga.
1: Ate na uliene chindi, mama alinga na msimu watu imalai musawa ya wazibana.
20: Tubalina.
1: Chitengeze chao chiko zezi.
20: Kwa wadine, echalo chefe. Tuwalinga tuzida iduka nga tutamule vigeri tuwajaibu langu tuwagula sukari bichi. Bonzali butu ungulu. Lero mukuru ya migero
1: yes.
20: Yatera weiduka
1: kumpiao
20: kati echao chefe tukula nkula ine tulina weiduka
1: yes
20: tulina o afumba chapati
1: tulakuba
20: afumba rwaye
1: no wakadwaliro yaida
20: be tuza weidwaliro
1: eh
20: era tusabe we nawe nawe nawe musawoli yonga joli abantu zibalwala
1: bali ndo kilini kene balwala kale kizata
20: ngajiruma abantu weifao so echao chefe tukula nkula ine
1: kale ganecho okuba sita chitwale bintu bingi
20: ni sadi ne chalo chefe enkula nkula je chiri ku ne chalo sadi wa twa igala kusawa andala sadi yo igala kusawa ibi
1: amuna onsi kuchuka
20: mulange
1: kuchuka okidinga na abana myaka jitwalinga nga mu abana myaka nga 12 nga ifobo limunumba saya buti ngoba toka sadi ngoba toka uli abana sadi tiba kaulira oli kuulira lwacho lika moga buti oli kuenda kuulira chimazima dala eh ambala vetwali kama tinga tulambe gati tuli acha iguro nene abana bali acha iguro
20: so kawe chiri
1: kankulege msoro kwanga mja mundongo
20: ngoka alikuja back to school party
1: ati kabiri
20: back to school party
1: eriweyo yali
20: jakuba ku minjezi garden
1: ebisese
20: wanga wo kubugu eri
1: ngaimeka
20: ngai 12 omwezi ogwo mwenda
1: fanta
20: back to school party tujakuwa no mwembi tujakuwa no mwembi tinda kumogera saa wadino okuingira kwa kwangu meet kwa mtu walo no nengu myaita
1: tulio kisa chako
20: la aye boyida otera bilayo chikopocho
1: mwimo kuma kabuji
20: sawe ina tujakunwa buji eto bwire ina kusawa msambu tukuli akaunga ne bidandali obwire kuminji sikande
1: kale
20: school
1: kale basore banyabo mundi kizo zoko kwa kandeka DJ Fanta Mr. Babe
20: tukakona
1: sevu igo bakuru ida kadinzi ndidi yeko sevu onkoze onkoze ngana sevu kuba akakola chi idol wakutani
20: Alhamdulillah.
1: No was a dechibo.
20: Alhamdulillah.
21: Everything comes with a price.
22: If it could is
21: not this one.
22: Aren't you emperor Nunji?
23: Royal Radio.
24: Sambia batabangamu omusamgweta Al Hassan Baba ono midfielder asambira mu team ya Romania Vajeta Stua Bucharest eranga nikudi mu ku new faces MPA Kitsoba ile kubanga tedingiramu mwakago munuchi awuliriza
25: songa za maka
26: akobye mbaba wali yati acho taidi ya jamaa na idi yali nze akobye ntia bwatidia aye bya itaka bino mama ngatabyogeire ku nze nja kusibagana naye
25: nze akusibagana nani
27: amawulire gaba serebu Naga famosi yona yona.
28: Never heard.
27: Yona yona. Wano.
29: Kubusonga Royal Radio. Ondi.
30: Number one.
29: Kumoyo.
31: Kumoyo.
29: Kumoyo.
27: Ketwaita.
29: Aba baira wa.
30: Mwenweze.
31: Mas musika.
27: Kumeno speed jetulidu muka.
28: Wana ife. Karwa binga bisikirize.
30: Isuka Royal Radio. Ondi. Kumoyo.
27: Uri wanja.
31: They rocks up.
29: Tujani wet.
27: Chinana na munana katoneze mukaga. Busaga Royal Radio.
29: Fam.
27: Ondi.
31: Right now.
27: Kumoyo. Hey.

0: kaba kaba na yamwe
1: come a joke
0: kaba DJ Ronny bro tuendelea tuendelea tuendelea baba tema tema tema tema tema tema tema tema tema tema tema
2: kaba ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
0: nyao DJ Ronny Zena wa kenti bulidu wakuna iwe DJ nkubidabu kubire Oido toko sendo ngoze mazila kutabu Ketoba ngulie nguli DJ bulidu wakuna iwe nkubida kasimu Oido kuba abantu disco DJ Fanta Ali mchuma mwenta DJ